moto mususu mwana mokolo mususu pe mwana mokole me mususu mwana bya mokole me mi pesi na bolu yo moko zo numero na yo opesi ni na benga répondeur na benga répondeur me changer ka numero ti mimi dispi Patricia Lekai, Modogo Botekol, Nayo Jeje Furaman.

0: wa fango ya kati bi Afrika na ligi tipe lo puka use WHH atiriti kanga ligi na kwale tinzara na mungu maboko ti da sanuku nginza ti dunia mobimba gana ngubu bi atibi Afrika
1: na yati pia loso akani yukumba ti yaka na ase waswa ki na kpale asoro azo polele me akami popo tizo pepe afuta nginja pepe akambi popo wala gupla tizo pepe
0: Tonga na mbenizu aunda na monginza wara akumbenye na bagi timo alengi mofapikoni na gigi pulele azana sese meni kode tifango peko chaye na ondengoni nga amulege dandara na azukwe
1: Ereno senge na nzoroko 4043 alegi tirezo move telesen nga na orange lege ako isara ye pulele na lege ni nga na siere na yati vakatiani
0: Pukati use ifaya kamingi ibata azunzuni idutundu oko
2: Ibumbi oko ikengangu
3: wa bi Afrika tikoli na tuwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
4: akodo su kwa angura akodo so alimbi ti wa kobela so lejoko tongana kodo sese ti bi Afrika ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodo ni pepe
3: ti bata wa bi Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lungananga
4: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mo ba direta ngobo so sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani bani na ati lango oko oko
3: mba yongoro na benizo soa sa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
4: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kwe loro iyo na dalanga soke nduru na tere timo tonga na mba somo wa akobe la ti chofengo tere
3: tonga na mba menizo soa siya sa akobe la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni dalanga soke nduru na mba oti tene wala mba ire numero ver 1212 so aike sa akusala lanabi senge
4: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
3: Swa ikitongo mbe latindo kwa gwenye kwa sabate enti seni nga na wabe Afrika, nga nazo swa mambo konalo.

0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Gwali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alinda, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Ibara la kwe mbonga basamba la limbi ya wai, ki waratera na Bonaventure, ndaliti ya sango. Ndekeluka. Bonaventure Ibarala, nzoni matanga ti baba nala.
11: Ibarala, Jefferson Zigaraba, Ibaranga zokwe, nzoni matanga ti baba na awa Be Afrika kwe, na agene sunga kwe, aikena Be Afrika. Lasso, aike matanga ti baba na kodroni kwe, aike matanga soa mulige ti tene, asara sabango ti, nzoni kusala ti baba na yati asewa oko oko. Ndali nila, sina yati mini tene ngo tene, Marte Augustine Kirimaso, aike biyongi aso abatene ti asewa nga amulinge, a Fabia ni atene, a Kinzoni ababa, a Sara yekwe titene, a Gagina Siriri na ati asewatala.
12: Na lango chi matanga chi ababaso akituchika lakwe dimanche use na pekochi matanga cha mama ndo kwa chi beyang biaso e batene na ndo chi nchoni duchichi awali asewa na amenenge agonda ababa chi be Afrika kwe. Matanga cha baba ake ngoiso idwati sara sabango chi ababa akoli. Paske ala kila ke gunda chi bangondo na ndo chi nzoni duchichi amalenge maengo cha melenge elekrengo gunda chi kodoro. Igonda babaso mingi na achi pono memto nganala enanginza pe. Na nguso ama tanga nikwe so aduchichi sewao. Ake duchichi mamao na cha baba eke tene tene gina nduchi asewa. Ayeso ake ususu na cha sewa ipina njoni duchi chi amelenge. Si na ngoiso iiri amelenge koli na baba chitene ala duchi a champion na nzoni duchichi a koli na awali.
11: Mbeni kota lango niso, limbi ti tena sara matanga ni laso, aike kota lango ti dunia mubimba ndali ti azo so, aike mumene so aketi na lango balakona osyo ti nze ti fondo tingu oko oko. Aike kota lango so, amulige ti tene, musingila na laso, aike mumene tala gisenge singe ti tene, aso finiti amba tala, munga lege ti tene, atombela na azo si a limbi ti kontinue ti tene, amumene lako lakwe. Na Be Afrika, aleke ande matanga ni na mbeni lango ti peko, ni la Serge Saniso, aike ke mukunditi Be Afrika ti ala sosia kumumeneta la gisenge senge lo fanzoni ti langoni sosi lo tisanga azo mingi ti sara kwesi amumeneti tene aso finiti azo lo tenetene ni na singa ti Symphorie Ludovic Malikata
13: lango bala kona usho chinze ti juanso gigi mumbiba azalango so teneti matanga ti azo ti mungo mene so ke so finiti azo na danganga ndende matanga so ake ndali ti ayi use ko juna ki ti tene gouvernement ti kodro ti Republique Centrafricaine akir na ba gita la sosia kumumene ti swazo ti tenala singila tene ti yeso la kisara ala kumbini na pokoni ape ya kilegi swa ko imunde mbini osi ti tene idikongo na ndondende ti tene azo aga abumbi na i na ligi ti kusala ti mongo mene mosomo ikina sini mosomo limbi na nguti tere momu mene chimo gamo rejoindre i ti tere momu mene akingana na ligi suite ni wina na gouvernement na ala soko mu mamboko bendo ti gigi ti tene ala za mingi a moyen a koforo na bagi ti a donneur de sang ti tene vona bakuru tene ti sarango na kusala si azo aga mingi ti tene wongo ti ago na nduzu e si mu mene ti so azo na niko
11: na ndoti kotalango ti mongo mene so igwe faliso na bagi ti tene ti zoti beti azo so akrambage ti vakati mboko oko na ti ba vakagumba ya ti bangi so ala kebia ni ti tene a londo na ndoso si entreprise to pose da hunda na la ti tene ala ziando ti ala ti tene a mwande ni ti muna aturugu wala afakati Be Afrika ni la ala kasabia ni so atene mango tere na ya ti pialoni so akela ni tonga so pepe si ala mveni ala tene ala ki a vre a wati seseni ngonzo ti beti ala so akitonga na ye Sabrina Larissa Nailo.
14: Gonzoni eki polele na bikwa osho solo ndoti ona kiti kodro ti mboko ti oko ni na yati bafa kagumba yati bongi ala so eki na ti kiti kodro so akasa mungo yanga ti ndokwa ti topoze ti tene aziala na ndoti kando so abatene eki ti atu ugu ti kodro Rosali oko tala so alangu na ti kiti kodro so eki fangonzo ti betilo
15: inga itene zwa koko waki na village na tatlo mem to mga deparazi zona ndoti village na tatlo gayeke mwana lo amatere me mwana zo amatera pe no yeka zairu wape mbeti nguji kwake na meri
14: Stanislas Yama a unta chilo nando kwa ti topo zet ti fa ti tre foncé so si a Fabien etene ndoni a ekiti a tougu ti kodro.
16: Ce que je sais, il y a le titre foncier.
17: Ye son binga a ki son bin titre foncier. Son zo kona ki pala kona oko mbango miambi na balu se nota na inchi victoire. So kodro si stibe Afrika amnolo. Nambi ndonga iba mi mbichi so a faso amundo so na tougu ti kodro ti be Afrika pe.
14: A douti maturé manda so si eke makunzi ti mboko oko kusa la soa Fabiani bibeti ndo kwa ti topo ze ti tene lo kando ti ala na mbini azonde
18: mendo sumbi mba azoso ake yaka timbi soa kota mbi la fa mbi kalala mbimsu kike tena la ti tene ala sara de la tene kodro akono
19: lo leke ndo oko ape lo galo fagi ndo fango a tene ni mouti zagira poko ti dati mbiso gezo me anda poko ti dati mbiso gezo kwa gindo ti azola
14: akwa ngona liti mamboko so kwe Jean-Claude ni bayom sou seke wa inda ti topo ze akeni lo falo tene ndo kwa ti lo awara mungo yanga ti leta ti tene Agwe alekere andosoka singa titre foncé ti atougu ti kodoni abagigi kozoni si ndo kwa ti topozet agwe na mbagenika
20: titre foncé ti l'armée na existé bien avant titre na topozet na commencé ti sa ya kwa kape imbite na makundi ba te l'armée agati gande so ki inga leti zwape ilekere ni ge imwa zoni ga ezala da ala yida na debuni bien we na moment so igati tene igwe aménager ndoni za makundi ni lo encore le cul le moteur zoni tena la kain a titre foncé ti l'armée mais akese cheta kutaratini
14: asara la so ngu okwa we si ndo kwa ti topoze de asuma mboko na gbeti mbeni buku ti mango tere na ngorobia ti zia na sese bava kagomba ya ngati lekere yani pe aloso aike ti tene amai begbata na ya ti kodro ti be Afrika
11: na peko ti ngonzo ti be so aike na mboko oko igwe fali so ti tene ima tene na ndö ti ambeti nzia ti kundu ti amaseka ti be Afrika so ayida na ni na bikwa osi so ahon ge na gbata ti bongi ayeke gi na peko ti lango use ti gbungoli si ala soro mbeti so biani ami tijani ala kokapa na ya ti te mingo tere so ye ni ayeke tongana ye
21: ayeke gbenio gbia so ayeke bando na ndö tënë ti amaseka nga na ngia ti awanguru iri ti e doneng si azia nga ti kapa ti akusala so si abongbi amaseka ti lini so ayeke na gbata ti bongi nga na ala so alondo na ya ti akita kodro na mango wakua su ti conseil consultatif Thierry Pirol ndani ayeke titene asara kosi agbuku nzia ti conseil consultatif alingbi ti tambula na lege ni si lo lingbi nga titene lo sara akusala na lege ni na le ti londo
22: na 2024 lani aza na sese fini bongbi so ere ni conseil consultatif na peko ti so lani awuluwulu ahondo ti ngbere bongbi so ye kue lani yeke na ye ni aconseil national ti jeunesse centrafricaine i ba nzoni so alingbi fade i za mbeni kete kundu ti tene aleke agere ti amama mbeti so ayeke bando ahondo ti tambulango ti kundu ti amaseka ti tene redynamise abureau so si wara ata amaseka so ayeke na nzoni bangondo si alingbi ti relevé adéfi na ya ti ando oko oko so ala yeke da
21: na mango tonton Jovi Mowe mokonzi ti kundu ti amaseka so ayeke na ya ti kota koroko manda ti mambiri kadei ngobo so ayeke na lege ni mingi so alingbi ti mu pasa na ndo kusala ti ala so ti tene lo sara kusala ti lo na lege ni
23: ayeke na ngia na be tendi ti mingo ti laso ti gbungoli kua ti kusala so ani yeke da ti tene ani za ambeti ti ani kue na lege ni tendi ti tongana e ba na peko ti so lani conseil national de la jeunesse ati laso aga conseil consultatif de la jeunesse alingbi tene e duti na lege ti ambeti ti nzoni tendi ti tongana domeni molenge abesoin acte de naissance lo ti reconnaître lo ta tënë biani ke lo yeke tel mara tongaso donc gbungoli ni ayi na ngia na be mingi
21: na mango azo so alekere kapa ti tingbingo tere so ndani ayeke titene awara bibe ti azo so alondo na ya ti akita kodro ndende si alingbi ti mu pasa na ala si ala lekere agere ti mbeti nzia ti ndo kusala so si lo lingbi ti sara kusala ti lo na lege ni na ya ti kodro
11: ndokua ti ladouane ti be Afrika azia na sese ambeni afini ngobo ti tene asara si koforo aligbani na ya ti sanduku ti leta ni la ambeni awakua bale osio so alondo na gbata ti bangi ge ambeni alondo na mbage ti ambeni kete kodro si ala guli ala unzi na biko ukuswa ombini kapa ti kusala ti lango osio ti tene amuligisi ayekwe atambula nzoli ti kanga lege na akpaliso la douane alingbi ti tina yani mandango ye so atambula tongana ye Igor Jeskense na pai
0: agere ti mandango ye bala kona ndöni usesi aduane ti be afrika so wa ti mbi tere amanda ye na ndöni mandango ye ni atambula na gbe ti le ti awahingango kode kua ti bongbi mondo mobe consulting nga na aka expertise so alondo na mage ti cameroun na bemengo ndo afa so akpale mingi ayeke na ya ti rokotongo koforo na ndö londo tënë ti kodro si ti be afrika akota zo ti kodro aza bete na ndö ti pia lonï titene akpingba kua ni frédéric théodore inamo kuta wayenda ti douane
23: so e considéré ni tongana formation ti aformateur parce que iri azo ni na ndo nde na abebera ti na abeloko na aboa na abambari na ndo nde nde la alaga so mala gi aresponsable ni oko use si alaga e alaga aforme ala fade so alaka kiri fade so na ata service ala ti tene ala forme atanga ti ambata ala ti tene ambata ni aye so si alaga amanda gi so alaga fa na amba ti ala ana tanda ti tene e ba akuta si kodro ti tene abâ na abanque mondial ti tene aorganize aprochaine séance ti aformation tonganso
0: Marise Bénédicte Danwili inspectrice de douane afa so na ndembe ti tingbingo tere so lo hinga tënë mbrimbri na ndö ti risque douanier so asara si le ti ayeke wara nginza mingi pepe lo mu gendo ti sara kua ngangu mingi na ndö ti londo
1: e manda ye na ndö ti gestion des risques douaniers en république centrafricaine ayeke mbeni ye so si ayeke na ya ti système informatique ni la aformateur ni aga ti tene ala fa na ye ainséré ande module ni e puis za ni en pratique
0: ndokua service ti douane ti beloko nga aga na ya ti warango tere so abâ tene ayeke mbeni kota ndo kua mingi na ya ti rokotongo nginza ti l'état ala so ayeke sara kusala na ya ti service ti mbage ka afa so ayeke mbeni nzoni pia lo mingi ti tene amu ngangu na ala na ya ti kusala ti ala Landry Cyril Fungula inspecteur de douane so atoka lo na beloko
2: mbi ma na mingi agba ti aye atechnique so si afa na ye ti tene e identifie arisque e analyse ni e puis e traite ni kua
0: nguru gbia ti be afrika azia na sese mbeni pia lo ti modernisation ti douane ti be afrika ayeke pia lo so alengo ni atonda ti bage gi awe na lege ti pia lo sidoni awar so ayeke mu pasa mingi na ya ti rokotongo nginza ti l'état
11: ndembo ti gere ti unzi na ni Jefferson Zigaraba atembingo tere ti lango mbrambra ti super league angba ti tambula na lando ti Barthélemy Buganda laso na ngbonga oko ti peko ti be komite ayingo va ti maigaro ayeke lo ti le na le na DFC 8 si na ngbonga use ti peko ti be komite ayeke kota tembingo tere na popo ti AS douane na AS tempête mokaf singila na azo so kue aduti fade kpo ti ma asango na ndö dafono lo ndeke luka
10: singila mingi na ala bonaventure e gonda azo kue e mbala kue na yâ ti angapelele ti e ti lenga ti laso
3: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
24: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafono lo ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
3: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
24: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
3: stop atene mbeni pia lo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

0: rythme des saisons. Kwasinga Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Ekiri ebarala kwe na kutala tifango yaka limbi vitite na sara gini na yesu eri na tene ngwangwa ikimuligi na ala soya kifaya katitene ala ro anjo ni ngwangwa titene ala luni ikikozo yesu si ikimunga muna kusala tiyaka si chimunga lege titene azu awarako beate si ala kangambi namba gini si amulege titene amuma mboko na asewa kozo ni kwa titene kiri na dochi ya kutama matene chie chilasu ilimi ande chichimitere na afi Alexia Alexia Ngbanji sulu kimuna isangu na ndochi kusala chifango ya kangana chipata wanyama na chabata chibe ya Afrika.
2: Bumi soki na gbeti etape pe soa irini WHH na mbage chibuya soki na chu otkoto silomu na wafango ya kaso ungo cha kwa saa saki use akunga susi ya mulege na nati tina rafa yaka akiyango wachiko betonga na karako njo ngana koso chita mulege na nati ala lingu chitene ala lu yaka amai chiti na kanga legi na nzara mungo kbaso akingia na becha wafango ya kandati so na meni ngwe ala walege chilu amenya kobe cha ale cha kobe so pepe si amua kbaso na aso saki na chake kita kodochi buya centre ngana kikita kodoso si angoroni nanga pumiswa kenge chita pepe chidubli VHH amunda na awa fango ya katikene ala saa kusala ni zoni chitene kusala chifango ya kalingu chimai si angwa ngotala lingu chitubani si ala lingu chitene ala ka wala ala muna si wa lingu chitesi akanga leki na nzara na chibuya na mbage chidamara akepika ngochumuza pa pepe siya saa si ala kobechi ya ka abuba mingi ala swato nanchi tina loa karako anjo angunja oso ade matayata andati so akubechi kobecha niya ule akubecha kasana ule na leti na achi sese na achi zungu achi dape andaka na ngwe ton soso aki ngwechi ngunja pa kubia ngochi ndo asaa si ngunja pa pika pepe si ala loa echa la pepe aswa loa kubechi ngunja ade matayata mingi ndati so ala walege chiko wako jwa lichi ngunja ni pepe sina leti gara wangunja son ala sose ya kere ngunja jiteni mingi ya wani pepe gara ala sose ya keluansa ya zina kubechika sanga kwe ademantecha ndati so wangunja son mingi gibeke si ya hondoni na leti gara tip damara na leti cha sangoso iwara singa na bagi chistibut tomatola ni wangunja son agatu so bani na leti gara azu alunu na gwata chibongi mbrimbri awali sose ya keka tomatni alunu na gwata chibongi si ya kebovo bani kasi ya lakantite na lakani akemeningia na becha ala sose ya kelua tomatni dati so ala kula na nze chibila uchite na sigi si ala honi andaka unja papika pepe si asigi pepe mechinde meso angu so apika na chala angu so asasi tomatni asigi gbani na mbage chisti but si ala sosi ya kekani afaso becha ya kinangian dati so ala walege chitene ala kakumba chia kachala chite na mai aonchikojo si ala unda chite na kutatu chikodro alingu chibano na ndochala dati kibiongo chindo sosi ya sana mbage nika
1: singila na ala Alexia na sangu sawa ndochumune ina ndochi kusala chifango ya kangana batango yama kwa singa sa mulege na ichi sukwe na ichi bata ichi bonga sumbu mwena ichi kodo komanda chumbomu so na bagi nika iki ala suwe ike gisu susi ya ike demate echa la lasu ndali chi wango susu na gangangu hao na ichi kutangu chumbomu nika na lege chi a sangu swala fatene mbimri a sango a gingwa susu ni na lege chi a yoro wala ongo gingo susuni ya ondo ni na yachunguni ya sala si mingi cha susuni ya kwekwe na yachunguni ya ikebeni sango so desen de bonyo wili konso atengi tere na ala soye kegi susuni ya chibata chibonga su asara ni
3: Ngunga umana chindapre iye kene yanga chungu chimbomu ge ichingu terena awa gingo susu ungo chala ganduru na balako swala iki duchi na yanga chingo chala na yani ilingu chiba ayangu agbanda ame asusu na iki mingi pepe Josue MT afasoni bigbanda chini BBB meni wa asusu pepe
4: Isa peche na kuta yungo na agbanda 100 metre na kuta agbanda siko zula nito mogu mumu susu na achuma susu na dape na yati mbusu igoso igba mbenye aso alituku yoro pika zana titene mba ya kete niso agbanda so aga ira atake so lula lubu
3: So si oyo na mbagi chinguni ichimi terena Clovis Dage so lo fana iso ni londo na leti nguchi dembia kaso si nigochi biyango chini
5: leti nguchi dembia kameme aravitae kaso warango susuna fasi na si tamogu na keta agbanda so ala yeda na mapala amuni ala zoni tomes gya kuta agbanda meti genzo amufot na zoni singabwe baponza susunu kwe ahunja wa kuta nukwa ahunji akete nukwe
3: na mango Hervé Gbando oko chawa bingo yango so African Parks akibata aminando so si awa bingo yango so yake biyanguli dakojo chisara si asusunya kiri mingi na chingu
6: kozulani ikisara pesh obaiki gana agbacha sapata susuwa nye tosusi na poku na wa African Park chengu akanga liki atene peshara peti linda ankona ya chi park kape tonsi kira mbomuso iki wangagi asu kete kete ki idena terchi
3: na mangola soye kinati bumbi chi awa bingo yangu chimbumu ala yake tombira lana lana awa gingo susu chibonga su chisara si ala lingu chitena tuku yoro na achangu so pepe Jean-Marie Olondola aiki wasungo tondo na chibumbiso
7: imake pepe chi pena terecha peche chi tene imuna la wango tene nala itena la zia sarango a peche chi ashonya ngobosu na a produit chimique na ashonya moustiquaire ashonya yoro anye
3: palichi wango asusu na yachingu chimbumusu aiki yesu mingi cha wagingo susu akpongani na lichi mamboko na bata chibongi ngana acha mingi cha kete kodo chibe Afrika destin de bonheur wiliko na kiringo na bagi chibongasu dafanona ndike luka
1: singila na sango solo ndo chimuni na destin de bonheur wiliko ngo ya limbia we chitene timbi tere na wako de kwa chi ekota wainda chi unasem Felix alabarem na ndo mama tene chi echi lasu
0: kwa sinda tifango yaka gana tibatango anyama
1: e barala pakara Felix alabarem
8: bi baramo mingi itaida
1: toko na tiso itene na lichi kwa singa chie so la so inale kisa kusala mbubi na ndo chitene chi nguangwa na legiwa si tonga na afa ya kachinzo ni nguangwa alimbi chitene amuma mboko na gango na mosoro na yachi kodo wala alimbi chitene asigi na kodo na yachi yere eke mamate nesunale kipika ndipata adala mekozo ni kwa chitene igu na ndo mamate nene chie so alimbi chitene itonga na komanda yaka wala wako dekwa lasu na ngoi su ikina yani su amrimri nguangwa chikobe chiso wala lasu si azo alimbi chitene alpe chitene angba chiluna ya chinze chifondozu ndal chiso lasu biyango chindo asara si ayena gambri nga mgana ya chilicha wafango ya kanao ale inga mbimbu yesu ala limbi chisara pe wala ni lukarako wala ni lunjo wala ni luso ginko bengba na betala mingi nile chitene ala famumi na wa mango yesu ake maina nibisu a kobe chikasa chine la mara chikobe wala la petite dana luna ya tinche chifondoso
8: singila mingi unda chimo muligi chitene iinga kena kodro chi ikina yeso hirina tene basen use tongana moba basen soa kena mbege chi soa gui chiti na lak chad soa tena kishari na logon na mbege ka ak ngui chilungo yi akende na basen susi anguni agui chiti na kungu soa ke basen chibu banginga usi anguini akende me yako kobe susi alimbi asara ngangu kete na datilo on kete akakaraku karaku la ngui chulu atondani chingo me kamem alimbi chilulu unanze chijuansu ikitumbela na ayitati ya wafango ya katisara kwa chilu karaku kujunisi lango baluse chinze chifondo so alimbi so ala kuwarangu itite nala warangunza panzuni nala waraliti kobe ninzuni tonga so gilo oko karako oko la siamu rutarkete tona ditilu ni ape si mongbati ku encore inga ko inga use makumu rutar me molimbi ti lunjo molimbi ti lusindi ti sindi aku jusqu'à nanda ti ngunza pa wa piti lulu sengi atanga ta kobe tonga na koso akaiso ku luna ndani ti gozo mo piti tondani la su ti lulu jusqu'à même septembre octobre nambini an zone tonga na basin ti gungona yati kongo wala tibu bangi mpuchi lugozo na yati bakusu ya go jusqu'à octobre mena leti pere mpuchi sikape don motondani lertu su chilu gozo timo tonga haichi sinze chi utsu kutangwa kipika on osu mokai chilu lungba chito alo bapasi mingi na buru fadilu kulenzuni ape tonga su mbiti tene akobeso alimbiti amuru tarti lungwala ake karaku ake bimba harikusu même vouloir ikunga aussi vouloir ikulu kokuna ndani na karako na gimbari kulasi alingi titene ala luni iyo ko junisi lango baluse ti fondo alingi na tanga cha ya kakwe molingi ti luna ndani singe tonga na mu ye dambi kitene ngana mu tene ti gui ngoi so iki dalingi ti lugu yape alingi ti lugu yape bangbati ngoi so gui alingi ti te lukinga nani luunda nze umene ti sina nze gombaya mochi luguye use la sara simozumu pochi lugui la laso ancora pe bangati akotiye gui akululu na ndua na ngoisu yati sisi ngba wasu tonamo zalo na yani awa iluku sumba siluku sigigi na ndowani asara sigbiki ya kemulu na luku sigi na rasi nchilu si tonanguwa tondani tipika luku kono pendre mingi na usi yeni inga usi akeso nguwe chilu so yiri ni sikle kultural chilu akitenti nze omene tisi na nze gombaya mobaiki na nze chifondo ikitana milio chinguwa wala tongana mo lulu laso angmana mugi nze umene chitene mosina December. Miangba mbrimbri na mo nze uku wala nze usho chitene ngu aluchi. Tongasu tona mo lulu lor tongasu an luku na mduwa pepasi ngu akumasichi pika awako ya chisese wae. Na use luki warangwe kwa chitene lu wara kubechulu juzika nze umene ape na luku kui na ligi mo waragia kiti ya tuberculi. Yesu chitene na azu chifango wakati gui. Na kude chifango wakati bui so yiki munu wala chisarangoni fadesu mingi akititene zingo du aso e, na yaka atene lulu emetre na emetre stagiri karte manila mobaki akimu espasi mingi mefadesu fini kude ni iso akisara akititene movo sak sak akoti itualisu mopuchu suru yani use mofu na motuku sese na yani na mozala na tereti tere molugu iti modananze ti mars Février mars akungo chilungo bwila mo luda wa ala sere tere na mopika kiki na ala mumuna ala akiki ti tena la monte na nduni sala yamba tere tala na liti la ti tena la wara la pendre sala li pendre na ita so i fanala si atonda ni sarangoni sola tukali mochala na iba ke ala katana nzuni legi actuellement ti sara marache experience tongasu ti sakni na ti keti espace mo pichu wara gbati gere ti gwichimu na cha sak na la seretere mena yaka il faut un mètre tonga so kuta yaka si mo pichu wara gbati gere ti gwi na muna munginza mingi ya munda munginza mingi ya munda mapasi mingi ti tere moziadu yeso mbi tena ya wafanga ya kala
1: singila na a ko de solo ndo chitene ala fana yi ni mbimbi na ndo chingo yeso si a limi chitene aluna a ngwangwa chakobe wala akobe wala si a wafango ya ka limi chitene aluni na ngwe sheke sa tena ala miinga so ala mani jonya we si tonga na ala so si a de alu ya kachara chika kokoa unji pepe ko zunji tena sina la unji ngo chi nje chi fondo so wala mbimbi na lango baluse alimi ala lunjoni ala lukara koni e ala lunga ba ikoni biani metongana on a pekoni also awe agabubawe donc ala luande ni ayke bubani na maboko chala limchu wande lingona penila me atanga chanjo atanga chakobe ni kwe agozo ala petite na la waralege petite na la luni senge
8: legerila
1: ok imala we me ibina metwa mango iso si wakode kwa chi wala kuta wenda chi angu angu achi kobe ayke gena kodo na yachi studio na tereche na tereche meza sitongana la ike na unda na lo na dochitenti ya kalam chipika na isinga na molongo 75 93 33 33 wala na 112 952 52 tiso ala iki ala chitene ala wara ki ngona tene na peko cha unda chala anake kiki fatu na ndoma matene chi tonga tisu itene pakara Felix ala barem lasso tonga na yela singwangwa so eki luni na ya chikodo ali mishimu mamoko na konongo wala gingo amosoro na ya chikodo chibe ya Afrika
8: mbichi tena mosu tongana mozu mosara yakasi mkuna nzuli ngongwa pae kanda na angachi mungu franzi tena mosara yesu tena subsistence seke molu yeni chitene mote mo waragila ngangu mudu china ni mo peti kriye richesa pae ngongo lake kojo ye na yati yaka chitara kusala ti yaka na kusala ti yaka tongana entreprise donc matière première kojo matière première ti yaka ke ngongwa na njuni ngongwa mtuwa na moko nani leti ya kachimwa ku u leti ya kobe chimwa ku u ala ku u na konongoni me ala ku u na kalite hapendere ya ingu akinayachi ya ngongwa ni konongo tala kuduchinzoni gu tala kuduchinjoni kulori tala kuduchinjoni na azu kwa ke yeni tonga na moko na njuni ngongwa moko reduye perte ti post récolte parce que ala kipinga njuni legi yako na mko kwala kwa legi yako ambini soke mbana piko akidape njuni ngongwa kwa ala chiribira ala kapabli ti chiribira na kobila ti le nzuni tonga na mwara deja swawe swa tene randuma ti mwaku na nduzu kojo yes njuni suma kwa raka so njinza suma kwa rapoko ni akuna nduzu revenu ti mwaku na nduzu gela tongo ndati création ti richesse wala dungo mosoro na ya ti kodro atonda ni ge na ndo chi randomo tona randomo una nduzo we moke kayichimo moko tembeni na moko kambini si tonga nazo mingi na yachi kodro amunzu ni ngongwa chilu siala nga kwe ya katala una nduzu surplus ni amulege na kodro titene a import a exporti mbana kodro chi yike guwe na nginza yike zana gigi imwa kobe ikigana ni chite perte chi divise metonga na ifaya ka mingi na njuri ngongwa si wara leti ka be mingi kojo surplus ni fade ke ke bien ni ke transformer ni ta y transformer ya gana plus value soit ni nginza ga a ingo ti yani ya njuri ko be ti yani ya una nduzu na ke mungangu na zo soka teni na tangani ike tukana na kodro wande so atene igo ichi ginginza na kodro wande ti ganani fadi ake contribuer na yeso amunzo yiri ni wala economy sa yiri na tene PIB ti kodroni ake créer nga aussi entreprise nanga ti ti tene itara transformation il faudrait que a usine akda
1: comme mbe ibuge etara mbe ni taga nanga ti singalo e igbe na ina gbata ti bombari e ke mama ibarala ka
9: bara mingi
1: mama unda cha na wa kode kwa ti yeso wa
9: unda cha etonso ala excuse ndati je mets ça aussi wa côté quoi si commande avec le certain de si fini ko de si ya kasu a te mo zopere après do mo zapere ni per na ngba a fondi te na batangu o si ko za unda ti mbe tonso si te mara ko ndona ka bar buka so e kiki mo ser ko de ni na mo fe te mo sara unda ti mbe fi de ni e so si lungo de mba ri ko so a ri ton e bi unda ti mbe
1: singila na la mamat
8: beke kiri tena moto suita mamat ko juni bi baramo moinga barabuka sasu tonga luku duna ci sese luwanu saran duni na sese nyawai gereti luni akilinda na ci sese yaka yose sina nduzu pupu akilina mubaka akikiti ya mapunguso ya la verde tersu ala umingi nila na popochi aperi wala kubeso si aike soroni tonga na a indikator ci sese susi pendere ingwa kada wala indikator ti fertilite barabuka sakna yani tongana moye ti fay kana ti barabuka sa ko zuni muzigere ni mangati deja se seni ak fertile wa barabuka sa rendre se seni njoni awe don mo zia gondani e keke ti lo ak fu yo yo ape donc mo limbi ti tenem mo batalo ape mo zalo na tereti yakatimo mo bini ape mo zalo na tereti yaka mo puti kangi yati yakatimo uta ushu tongana ke 1 hectare mo puti kambi ushu e mo zake ke ti barabuka sa na milioni milioni ushu e mo faya katimo tongana ka simple pube na pere mbi manda mene yeng mangati mbi tene bambi ki mlenge ti kiti kodro na mbege ti sumbi bana mbege ti pawa kojo gisongu ayi ti unzi azwa de agwa delimite ya kachala na de apere so ver so tuku na yati yakani na ala zi parafe ti tene ngu wa aga zona pe na mbato so jusqu'à na betingu a traverser jusqu'à buruaga betingu ti peko awala gana bagara ona nduni na sese tongaso akugbe apere a mélanger terrain na ngu na sese a fou pendre a mu engrais naturel donc loso yakasu mon petit deni ape wala mon petit gimi ape akeda na kati barabuka sa mo boto a gereni ko na ti yakani akubeni asenga kubeni so akole cha tukuso mozangba wango sumbi pete muna mola munda tene ti ariko bimba ariko ak lulu ikartmani tone bimba ariko ak use ara sosi ak arara ngwa ka da ala ka nduru na sese na ala ara ka da na ala so ak nduzu so tene port irigé ak da port rampant na port irigé ak da to na lulu so ak port irigé so lulu ti na nduzu mo lingbi ti lu poponi 40 cm na popo tiala na ti lin ak 20 cm legi ako na bon karako ak kete me lu mo poti za 20 cm na 40 cm me tonga na ak lu so si lu ararango na sese ak nzuri na popo ti gereni mo za 40 na popo ti kamba ni mo za 60 a 80
1: njoni i mulo ti so se ala continue na Tanganyika aki na unda ti lo so e gaso libanais ngbene ni na bage ti bura na peko ti batayanga
9: merci barala
1: ibara
9: wa inda ranga ti sa nga tableta
8: bara mingi ita
9: ba tene na ko ti ko la fa na ite ti poti ti akaso ngambe ti jesu ti ha bara bukata mingi aye pe sala faso lege la fana ijo Nambira uenje ya ikadala kasi muu. Atala jikaji kwa binazo. Kero jikara kuzi kwa kwatora tentele zo langona uwa wese. Etala gara itara kuni si mengona kitape kwa da kondanya kutivasyo.
10: Singila.
9: Niteni, njeji tere nala andu. Ika asako na ndotala. Na emisye so la sala sara zo hake kapital mingi. Bati mojume mosara nye ya ki ya kalamo kwa gana kujikwa ande. Memo unazio mwote iko deti ya kadon kujeto la sara iso iku.
10: Tumana muunja wa italibane.
1: Ala unji na tangachi lungo bengba iku sawezi ala ki nandoji tene chi sotilo niso.
10: Tigimba rikomite ne deja na itama matawa etonga na kesu ak por irigi mo lulu na popucha kamba ak 40 cm na yati kamba ako ak 20 cm metonga na ka arikuso ak ara arango na sese mo lulu na yati kamba ako popuni ak 40 na popucha kamba use mo kononi na 60 na 80 cm legeti lungoni na yati densite na yati yakala Binga kita mama tamambizoni mingi chita libane milundo na leti tere la migasu milundo na bosangwa batanga fobuka ti tenti foire so aita ti ya organizini itukazo mingi na mbege ti jusqu'à bayanga ti bembendo gambula berbera ti so na kombo bania gazi karnu na mbeni ya onfa fadiso na mbege ti bambari kwangu grimari ti tene ala bembendo na nduti a semansu aksara foire ni na mbeni tene so mbi tene na kutazo so mbi warala kato nga na akete komanda so aduchina yati bumbi ni mbi tene wafango ya kake buburu wape lo ike ku la ako chitene ngo iti lungo ya kachilu wa wape ala kegana semansi na retar yeso wafango ya kasara mbeni semansi lo tia nipase so kom lo iti za dat niya wape luko mutilu na so ala gane niso luko tetengo me mawani ya kuso lo teande awe luko fandi ya tene ya kati niso ni sara kasu kanda ngongo sola muna nisola ti ina unasem kanda iriti ngongo na shanji ya we aki difisil na iti suivre lo paske iriso ikina na iti mbeti ngongo ni marati luna kana yati ya azu ala teni ni ala lumbene ya kati ala susi anipase ala luna ala bata ngongo niso na aki realite aki mbangati iti wa a itachi eso aki sara fuar semansier legi ya keda ala sara ni na fin ti akwa ti yaka su amuligi nazu ti tene warasu mas ni ya bata na alu dek mumaniaga su wakikusala ti government na iya wakudikuwa iki muu maboko na minister agriculture ti tene na lu si ibia gereni kete kete ti tene amuna la angongwa na lungwini
1: ti singila ambi baso wala kina tena unda ti la soa pika fade singa na yawe ala mba fade ti fanda yi tonga na ye singwa ngwa aiki tonga na sango kwa chiyaka aiki tonga na beni entreprise so si tonga na zuso ya kesara kwa chiyaka ni si lo kesara ni choni alimbi ti tene agana lu fade moso aiki na ngwe so la si fade singa ti ta ti bomba iso si aga si akanga legi dani meni ita nambage ti bakalaga aiki Stefan Ibarala
11: merci wa gosinga
1: toka la maina bage bakalaka
11: il m'a la peindre à travers les deux contraires les six soins na bambari so.
1: Ah ok joni mingi unda tana na wakode kwa chi
11: si bon il dit Congo nando ti so emission tana sana nda preso
1: asa tenenti
11: unda chinda chisu mata ya program singa pambi ke zesembi yei tenti ya kamingi vi parapona ngunja pata pika na bakala giyope ata sina rita chilungo karako wala gozan yetonso na bientot demarengo lungo karako na inambeke bakala demare na yati lango so nambi yeti inga tongambilu karako tingi kwawe tingi yeti kogozo milo ti kongo gozoni mikizani oke epi useni tongana peko lungo karako ni lango oke lambi peti saa ti karako ni akine sambi yeti inga la kogo singa
1: Sengila na unda chala pakala Stefan na mbine na bage chipakala Ibarala kakwe.
10: Ita Stefan, ita Stefan Bibaramo na mbiti tena mwaka mbini wakude kwa ti unasema kana ligi ya la lunu na sibiti lasu lukusina bakala kati bembendo na nduti fuwaru soa kisaraka. Donk mbi magoti manzera mbi mingi. Mbiki kina tene ti unda chimo iyo tusu. Tonga na molu kara kwa wae. Si mwichi lugozo na yani mwza karako ni kamba ni use molu gozona milu na wemo urukamba ni use simolumbeni gozoni mo urukamba ni use simolumbeni gozoni mangati gozolo ko nyongu mingi na ti sese na lukusara nga gbeti de usi na nduzu njuni ni motene ba molu karako ko ju simonchi lugozo so talige nila mo ku karako na sigigia we même mo sukura ko ju gbini awe si fade so mo gama po gozo timo azu mingi atene ngo chilungo gozo ongo chilungo gozo ombi tene ti gozo ngo chilo ngope ngo chilo ngba mingi wata nga chako be kwe gozo ake kobe so mo puti lulu mikiri mbitene mo puti lulu jusqu'à na mbigi ti bakala kaso mo puti lulu jusqu'à nze ti août septembre mo ngati lulu na ton lu wara ngusi lu komasi ti to awa elo ku supporte buru ti wara na nguti peko banga ti cycle ti lo yo mingi donc lo limbi ti wara ngunza pa fani use tonga so ngo iti gozo adbiti ngope me ti karakon lambi tena mo so mo lulu zalu sigigi na muunda ngui oke la mogati sukura gbeni ake lango balako na ushu mitene fadege mitene yaka ake entreprise na yati entreprise compte d'exploitation ti mo na planification ti mo doit ti duchida mingi ti wafango yaka ala buburu tere ti ala ti lekendu ti dia dati lungo yaka wampe me deka la lua we ambini aguti gi susu aguti gi nyama ambini on ambini yakandi ala grisa tongana la gati bayani peri ya kumasi ti tondana wa esi ala kumasi fadeno ti giligi ti tena sukura ni giso moko lu mojiko tongana sara lango balako na use balako na ushu ti guna ni mkiri mosukura kujo gbenisu nangati leti kobe so akina yakaso luku chulu wande na aperi asho na peri so akina yakaso ala kina yati datala mozi molonu na gigi mpuchi kindazu so alangu na ati dape nila ii iki mu maboko ala wafango ya kala mu maboko na ayakaso iluni titene itumba wa shuni peri na teretala si ala dunjoni yesu mbiki tena mola tongana unda kadape ikira pukuchi kamba ti tene ti
1: fadela tene ke ayaka iki entreprise ni ala ngwa ti tene so ala kontuni gagiana
10: talege nila ayaka kuta kuta entreprise na lo unda yesu wa munzwa tene ni rigor mingi alingi molekeni kojuni na limbi moluyeni na nguini na mbikiri mbitene ngongwa ake kojo kojo kojo entranti yaka sans lo mo petit lu yakape na mbiki na nduchi so si tongana ye ngongwa ake du mosoro na la création de richesse na yati kodro ngongwa ake du mosoro mingi na yati kodro mangati tongana leti kobe a una yati kodro mingi iki sara transformation ti sara transformation a usine ak dou tona usine ak dou ti sara transformation ak mozu na kwa
1: azo bambari na chauffeur ngingi maxime na bage ti bambari ibarala
12: meti bara mingi wa bosila bi pense ni sa la sa na ke ti akato anjere mingi meti ni na ngia tena ici vrai mission sala ici una wa ko de kwa ti komanda yaka ando tena ti karakozo présentement depuis là il chara de extrait carako mais pas ici nous avons pas ici bombari ni a ici na vrai ici carako war fait na je na dj ni na tu na commanda yaka na yati ngongo ci carako so est ce il faut tu luni ni a ici rofana yi ko de ke ni luni je le wala pure tu en ouais wala rp15 bat tu en bas wala en ouais wala dj so il faut tu lui sengé ce il est qu'il est ça quand il complet quoi oui jawa où c'est où on a tiré quand on dit courge blanc. Est-ce que la moitié des gens sont écoutés le courge blanc? Soit que on a tiré na baguette commandant à tenir le fanayan d'arrêt tenir ilunila. Merci Barala Kwe.
1: Singila.
10: Ita Maxime, biki vitenya wa fango ya ka ala ke ya wa kudekwa on a iya wa kudekwa. Nambine unda tala ala yiti inga est-ce que yiswa la sara suni la ike confirmé ni nila mbiti mu merci na ita Maxime moko na RMP 15 moko na JL 24 moko na DZU so ake amara chakara ku utala ake variety la ndindi su me ake espèce ako dati lungo yaka ake tenti variety ape loko tenti espèce espèce mo banjo ake ndi karako ake ndi gozo ake ndi amaracha gozo kwae mpuchi luala na mem dat amaracha karako kwae mpuchi luala na mem dat mpuchi tene mumu RMP 15 siklichilu wakende molulu na peru nde marati akara ko kwe ala ke na même période ti lungoni tonga so yesu amuligi na mochi soro na poponi utaso ake yeuse akoni ake ndarati mosomo kuna na ti ndunika karaku walasi akili mingi na karaku walasi azwa kumunda chitene moka mingi ngati mo luchi tene mo arangiza donc tonga na besoin ni ake da demande ni ake da na karaku si adapté tere ti luna ti zone ni kasi mo moyinga ni ni la moluni fadeso tonga na molu lo karaku ni so mo soro so wa mbi fa deja wa 14 jours mugamo sukra gbeni si mo puti wara deuxième sukra ngo gbeni mo kiri encore 14 jours. C'est-à-dire qu'après semi, dans 30 jours, on doit dire ça sera deux sarclages chez Karako. Troisième ni mon gamin dégia à pire soit que si dit. Mais à condition qu'à deux sarclages, mon sarani propre aussi. Ton amour gauche dégia ni si vous avez quitté quitté, pas des achoni pire n'a que l'ondo you. Mon d'atteneti vous courge. Est-ce que à l'imiti l'uni leur tongasso? Bitene généralement courge à que l'ouluna courgette. A hiri ni njungu wa koso wa seres wala akilukani na retarkete comme yaka ka entreprise akunzoni il faut mosara planification nati planification nganguti mo limiti lu yakani kwele ja kwa pe ni la si comme karakwa kululu kojo ala ke buru territoire ti lu karakwa actuellement mo unzi ni awe certainement to na mokona njo mo droit ziani na pekoni. Donc, dans ce jeu, il y a un petit courge. Si agati si outi gounani so kutango mbati pika monza gozo timo. Parce que mbinga bambaria pe, yati yakakakwa pe. Mais ambena zona ke datu wana ngua pika pe si mo lu gozo, mo yoro gozo, akangi atini. Akangi atini ya uli ulingo. Nambiti tena wafangwa yaka kwe, ngu na ngu mbeni kete ngui, ti buru akeda. Kojo ngu sa pika solo kuluti ande kete, si buru ak ga nandoti buru na wa fatse kutangunza pana kati tongana mo lugozo ti mo kojo ti ketengo ti buru so si buru na ga siri fade a kangia ke londo ti teni donc mieux gozo mo lulu na ngoi so si kutangunza pana ti pika kasu donc biwa mo tenti buru courge so ti tene mo unzi kwa ti karakoni tongana mjo wala nyaka da mo limbi ti unzi ni même je mo lu cours j'ai tout mon singi. Merci.
12: Merci.
1: Paka Félix ala barembi ki na bagetsa la gya ki njoni tena la fana yi tonga na ici et qui crée richesse na kwati ya kanio yo parce que ki na beni ou na conseil doit si kona na la.
10: Crée ngo richesse mi teneni déjà wa ndiani ak ti tenezo wa randoni semence. Na lo randoni semence lo ko pe ak am zuchi fango ka kwa ko wara pendre ngongwa. Tola wara pendre ngongwa zoko ko so si rendement tu lo ko kono. Tomo bumbina azu kwa iso afaya kafa di ikuwara kuta production agricole na RCA. Tona iwara ondoni ya we kanda iki tembege ni ime ipiti tekuwa pengba ti faya kana kono mingi su. Fade a iki transformi ambini. Ki transformi ambini privi ya kilinda. Privi ya kigana usine. Ake transformi karaku, ake transformi sindi. Ake transformi su chiwara sucre, chiwara mafuta, chiwara ke, chiwara su. Tona la kumasi transformi su wala kumuazu na kwa. Quand on va créer richesse là, privé ni solo que paye un impôt, le commun qui n'a pas trop payé bien pour un douze. Et puis privé ni soit petit emballé ni pendre, la légitime diaso est à fania ouais, le coup importé. Le mouti guana gigiti gochi mungi zana gigiti kirana ti kodro, ti paye na mlingi soit que ça raconte à l'eau. Création de richesse là. Mon wati fango ya kaniso, ngo kobeti mon soit lumingi na pendre na douze mingi so, ngere ni akou na douze. Nazo kuvona tetimo ngiza somo kuwara kono a onti kojo so ak creation ti richesse a commencer na kete échelle jusqu'à na échelle ti etala.
1: Donc tongana social almichite na la fana ya weso la so si tongana azu ayeti tene a sarasi ya katala mainjoni a iken zoni ti tene ala pe anja so abatene ti fango ya katala ala sa kusana na njoni ngwangwa na ala respecte a itinéraire technique ni ti tene ko be aga butumana ti kondo ti tene so la ti tene la
10: ye utani la modi ko so itaida ko juni ala waranzoni ngongwa useni ala bata kode ti fango ya kani nzuni na ala bak tonala bata ngo ichi lungo ya kaninga usinzuni ala kuwara nzuni kobe a onti kojo. Na fade nginza kili, na nzara nati kete kwa droke kiri na peko, nzara nati kwa droke kiri na poko, lazo kete kobe aliminala.
1: Sitonga na eke tonga so, laso iba na batachi bongige, bechazo a eke mingi na doshi yaka, me ala inga na legewa, si ala limi chitene, ala wara anzo ningwa ngwa ni pepe. Me sitonga na eke tonga so, pakara Felix alabarem, ala limi chulondo pepe, nalitiso si awa mangoyi, aiki na menu unda chimuna bagi chala.

0: Bakara Félix Alabarem et Binamecha Mamangui sur la Kikota Wainda Chi Unasem Mbimbri Ndoku Asuse Kebando Andoten Sangu Angwa Wanabe Afrika Yoko la sola so eke mai nga mingi chala susi eke faya kanga ainga pepe ye so eke nyatene wala ndoku sala so eke nyatene unasem nga kwa solo eke sara ndalati maingo chi ya kanabe Afrika alingi chifanina yi
1: unda chima mungi na biti ndi mingi inga ngatia muligi na wafango ya kakwa iti inga ndoku asu itazia na sese chimu mboko na nala ndoku ati unasem luke na kusala kuta kusala tonga na uta lo lalo ke bansi an junia ngongwa ake duala wala ke fayakani na

0: Tafalonde Kiluka Igonda itakusa sabako na inachikwa singa swake tango ya bawendo na dawati ge ikinameni mama swa ingalo na iriti tuwa danga Louise irisu si babana mama dula zana nduchilo la ni mingi ikinachipa kanika kiiru na iriti feu de boule ibarala.
1: Merci. Bi kozo so miko na ikola pe kozo agetuma bi na yaka mikituma ginde ke na yaka ama sera gamumbi abata mbi akufana bi a nyanga di France ni kete kete bombi tene kam bi sera ikola pe so minga France ni ko pe bombi tene France ti timbi ni ndeti tene azwa inga tene a mama so France tulu ni ake pendre mingi bombi koma se na fe de boule ake ngunja fe de glisser ake gusa graine de glissé avec veke parfum de rat avec dadawa pierre bouger avec kunda bon janmo de village fouti avec cochon janmo de village fouti avec canard janmo de village serré avec angassa long de glissé de forêt avec dongoti kiki parpluie de forêt avec gougou long de janmo de forêt avec ngbo janmo de l'eau avec susu gros des animaux de l'eau avec kono na kaimasu bombi bara siwa ti ti bangi kwe bibara kutazo tuadera bibara lo mingi.
0: D'accord maman adwala na mbigi ti busangwa ala kanangu balimba sambala na ndubini uku aitonga so
1: adumina busangwa mbikira ngu balimbrambra na uku laso
0: adwala na kwata ti busangwa ala gagi ti saranya na bangi
1: koli la garambi na bangi bon binakol timi tambla na service bi atuko ina ubu isara ngu gomba ya na ubu siluku imbi mwa mingine mbikir na dage zuti bangondo na litimi yanga dape meginza palage bando na litimi na amringini ya gebatai warungo kobeti agangangu
0: susi hala waratina za yita kobeti hala kwa kusola wanakatina sola hala katira na ama serni lama
1: siso mbina ama serni isara kodro kozo so ademi tene franse nape mungo soko alijua mumbi la ambalo wa foksonera ke merdembi na irita hini mbizana litimi la mbi diko so
0: iriti gusa kanya
1: fede glisse
0: ka iriti ngagwa kanya
1: fede nivakini
0: oh ka iriti ngunja
1: fede bull
0: fede bull la ngunja niso nila gira la tena fede bull
1: fede bull so bo grande de fashe akendongo
0: grande de fashe akendongo mbati ya la tona la tena
1: Mbati motendongo so langtimo koya afashe langtimo asofe nila
0: nila sala maza iri grande fashe
1: grande fashe so
0: do ala ketena mba ini so ala ketena na a kamarati kuli talo saka tiko benanga da sala
1: mbi a fonctionnaire tu ala ke merdin bi ala ke derita irini ton so bombo mizana litimi mbi ketene timinga bo timini bitena wa agatone tere ala dunia plasi samba ala tere mawinga fete bun binga pebo avo bier na momoyo ya ginila
0: kuli tala nasara lanu kwa tia
1: kuli tala nasara kwa tia agrikultur
0: kwa tia agrikultur kwa tia kala
1: kwa tia kala bini franse na mba isu komprime de chan ake bole bo gren de biskuit de chan ni ake karako karako nila ilini gren bo biskuit de chan ake kini
0: me ala manda isu kwela ndo atanzo
1: bagina servisu itambla la mbimanda ini su
0: ala saranga ikola pe ya kwa pe bo ala inga iruta gren nanye nanye su zola fanala gren nizwa
1: a gren su bo akembeni ndara su na litibi la bo ala tento so mbizana litibi bia nito na mbeti su afana mona date ikol mozana litimu homo tene na diva nila
0: ala tefadigi na tongo ndati kwa singa tike na busangwa tosa duala su ala iguna yaka ala itumatala gindeke kwa tana tia kala
1: bigitumba ama kakuwa ndeke bon bisati mbi ikola pe azami na ikola pe simbi tena vena pe
0: bon tona hala bande ke sola kate kongo tona asia kane
1: bi de kongo mite bi tumba hala toso
0: so hau su tuma kako lapa
1: kama kako wapa tante ken mo de kongo su ala lundu ala lundu ti makako ni kama kako ni bigi bu ala bongo na tene bu ala kekpi bi ebi ape
0: na hala kelani kite se gunala ya kala ba makako na yasumbi tasara lana tia kanapa
1: ba tisu wa kaya mingi ti kontrol litimbe kimba afana bi so bi kembe tuti makako wape bi bala na leti keke mbi ke buwala ala ke on
0: ala kolundu na lerti ya sila na kaguna ya kani ala kirna lerti
1: a ti batangwa ya kaso mo luna premier kondo mo mu nguti pere mbi mko mwesine ya kani mko tumba ndeke jitka ndwa kumati voko simo kitina ya katikina ya ngada ndwa emo gongake tongazo
0: Ala ifatike apa?
1: Ah ifatike na doa ka kwazo kuta zwa farma zo akuta rafa zo mosar na pokuti nyanga tala to mo kenso gigitu magonjo na pa.
0: Ala nda ndapre nguti pera la kumu kota nda prosa la gusumbe to sarna lege na pigala kola kogwe.
1: I bani la igwe. Bati yakana kana terti tere tere tere tere. Bo igban la guzuso pasitulu na yakatulu duso pasina yakatulu wake tumba nyamani na ndutia kobeti yakani tozo.
0: Ala kosa gosa iga masikati wali kule kana milota la.
1: Eh eh kule akape iga masikati wali. Me mingi ni kamarati mi bi sara kamarati na mingi ti koli. Bigo mingi biango mingi zia ver ina mingi ti koli ni igwe zia ver igwe biango tombi bato suzukozo amingi ti koli ni ala pika mbingi ala mususu na ti mbi bi tutung bi mikiri tonendoa e ala ziver mbingi na pokota la gitoso. Bo mi mu kamarati na ambati mi wali ni mingi apa.
0: Ka mama Louise ala baki ala kana milozi kuli ala guti si ti biango epi ala wara susukozo so akasopeza zoni force
1: ebe ake ingango bingo yangwa bimbi zikange bituku na yanga tinguni bo asusuna gega agega bo mbi yoro verna yati nyanga ti yangunu mbi biawe susuna gbu iyo bo ge baner timila
0: bo mangase si ala ko ala lundita la wana go dinanga tingwa sara peshna ba
1: mbio ko zombi to asara mina yanga tinguni ya yanga tungunu ake bakosumbi to asara mbi mem sombi kina bira una kolti mbi biki ziver na ndapre sombi fayani bigoni na pokutingu mbi biyangu bon tiso bifaya na pembi biza sese ndo ndori mizana na leti keke lo gawe lulu na kwa luga na mija we lu muchi lu nilo tumba mbi na pokutingu mbi kira suziti mini mbi pepareni bon lu biyangu titilu lu kira yanga dawe lu tegiti mini bon chilu ni izana ndoto wa ndoa en I tonite
0: zwala fanala kodeti peshnizwa
1: giamlingi tikoli zomi mupo kotala zo
0: koma la sara kamara na koli giamlingi tikoli la fanala
1: giamlingi tikoli la fanambi
0: irita susuwa na wala sala ingani
1: akpara la mbi bi gotala mingi na balbut
0: balbutso kana bigi tia birawo kala
1: balbutso bani ala kida
0: na swa kandele birawo la wala susaira tia balbut
1: na pete
0: Ndoni tini la sala bana pekoni su lakola kola kwa kasigi na susu lakola kwa kasigi na susu ndoni la bana pekoni lani
1: bon ndoni yisho mi bana pekoni ake kopeti nyanga bon njati bon nani ake dape bon mwani mo inga ti jingo susu mogo mogi mbeni mbigo mbiki iringu bileke banda mbigo mbiki iringu mbiki bu susu mbiki gana yangda iki to ikiti
0: ala iringu kwa
1: mbi iringu kwa
0: kodeti iringu nguni la natanta la ketonga na ye
1: iringu nguni Tomo ba nguna ngwati so mingi so mode kuta keke mo bare awe mode papato ti teringusu mo pika na pokoni mo kanga mo mukike mo kwa bo mo iringuni nguna gati ola we susu agati tena sutiti tina poko lu pika telu na kugweni lu china yati ngusu mo ke irisu nguna ola we mo gususu ni Busu suni ya limi mawamu kungi ganguni na plasi ni
0: Jiala kwa lai kanga nguni ubea hira mena mbata la masikala ga idela
1: Mbati mbea masikala yigweke ili nguni
0: Iba natango tala tonalati ili nguwa laki Ikabiasa ili kananguni ala hibia nantonga na hini
1: Ibia itene gariyo na koizonga rezonga na gariyo Ibia nitonsu.
0: Gari unazonga nchola itena yelani yela.
1: Atene, iringu, mamata maska. Iringu, mamata maska, maska guti iringu. Nila.
0: Mama Louise ibake, nanguitala lani tonaza guti iringu su. Parfois, mlingita zwa higrisen. Ala guikiringu ni ambida mlingita zuna higrisen inga plasa la guadapa. Eske natangu tala singa usilani?
1: Natangu ti yake tonsape. Tangu ti ando mbisho adumi natangu ti buganda. Adumi natangu ti buganda. Ando su, muguti iringu su. Bini shoni akwa sikina ter asina debatu moti tenea mumringi ya onania mumringi ya onia pe fatsula siminga tenea mumringi ya onania mumringi ya oni me kozo tu ibati suna lia pe
0: matala gati gusola gasi kozo ni nanda pre mama ka debarando tala usala higua
1: bo ti kozo su tamu kuti iringuni mama tene amu tene akanga na pogutu mo na bini kroze matosu bo lege su zilu luza tene da mo onda pe gilege su luzi na mo mugui Gumo iringu su mabusu su amema sikuta sembe use utakwe.
0: Botona mo kiri na yanga dawa mamona ka mutilo kozo wa sifa disu wala tonga na ye.
1: Ando su mo iringu mo te susu na pe. Gana susu ni gya kuta zunila ite. Meme bundu, mo soso bundu ngi mo pika fuguni. dameni moza ngasi na ndoti fukuni boti mugi salteti bondoni lasi mo mugo mofangu fa fe de bulni moga mo voko tumo na nguti ingo simo tetumo na isu salteti bondoni.
0: Oh, mama Luisa, est-ce que ça sera là quoi? Bilonjo na kota ndapre, bigo mi kanga ngu, bi papa sin bi ire ngu ni bingu bi wara susumi kire mi kanani bitse susuna pa. Manga sin la sala na tango tala tonzo.
1: Mais tango ti ti ando ni so meme de ko mo ke te ape, kondo mo te ape, zozo mo te ape. Nyama tu mo ke te ape la ke gbinji mo.
0: So mangba masika.
1: Eh, ma bingba masika so mo ke te ape. Mogu mogi ni mo gari me gya kuta zulati.
0: Nangu sala kanga ngu wala ili yala muna gana na yenga dawa agwa kani kango ubensi yala batagite na ya kutazu la teni ya keke
1: ikape igani gini izana kbeti kutazu sumo na molangu na kbeti lu ikape.

0: tinti papa tsura tsala lani so karajo wala la kamalani
1: a radio bangia radio bangila ke malani bon radio bangini on dire ga didingo fatso gi nteke luka la mundu
0: radio bangisa la manu skala na birawo ko
1: a ai mana birawa radio bang ibe me obukoi ke ma radio bangi fatso nteke luka a zawaza ngo
0: no ite na tsila ngwa tsitango tsala la ke interesana yi tango tsala ni mingi radio sulana la ka masala ka matala na ye na na swaka zana la to na tsina pa no swa la tsala na ke to
1: ni pila ke zada pila ke zana ya ti radio sigima
0: akapi ni shara pa
1: la ni so pile 100 francs kuta pile 100 francs bi la go ifatsu 350
0: ça 350 mais na pourquoi girsa bia ko bia ko
1: ah girsa pe akuta pile na da so fabrication na gida
0: akinga to matala tila na
1: pa akinga pe ipiti izi ko zo ando so mo vo pile so ai ma pensa ranje ako
0: saranje ako so mo ko mana radio ngi ak europe ngi na place
1: ngi ngi na place ni ti ando so la
0: meni ko detala so la ni ibano sita na ala mara radio ngi yala zipi la zana tereta watingu
1: titi na de Zipil ni zana terti tawatingu tene adi.
0: Adi asharri sharri ngu bi adi.
1: Bagi tene di la.
0: Odeta la lana kenga ngu mingi parapor na ifadiso ala baki gigini na tita la tilani gigina change a bien wala meni diferensa gadapaya na tita la lani.
1: Bo ti lani so iki doa mingi so ala iguna ikol bien ala kira tekobe bien ala yubongo bien ala wara kaye a libre a crayon a bike njoni petit fatizo amlinga te ko ben juna pe beni zuna go nda pre sa ya pe lu pe ikon lu kale na pokoti ti gbagba ni to na ba lo asiga wa esu lu mu pokota ba mo batu matene mingina aguna ikol don lu guna ikola pe nzara mulu lu gutulu na ikola pe
0: metala lanso igi dede gozola tena ndapra
1: ah dede gozo ndapre wania kiti gozo ka pata dede ni na pogudlu ti tena ndapre lutilu ona ikol
0: lo kira wae lo kugitila kwilo
1: lo kugitila kwilo ti
0: lo teko pena midi apa
1: ti midi kozo so teko pa ndapre

0: Papa, mama, ndali tilango chima tanga cha baba, soa kisara nina ndo mama tene, sewa, tene chibu mingo oko ngana tene chinzoni cha mulingi. Gofongo chibi Afrika na ligi chindu kwa kwenye bia soa kibando nando tene chima ingo cha zu, tene chiba tango awali ase wangana mulingi, atabichilo ya baba chibi Afrika kwe tene changa ngusola kisara, na ligi chini ingo cha langana mungu mamboko tene chima nango ye, tene chiba tango wazu ngana tene chima ingo cha mulingi. Na chingu iso, haka pache tongo mbila soa kibumbi ya baba cha baba kamasambala kwa chibungi, ngana chibimbo na begwa, na lainga langu balako na ushu chingu soa kusevalu sandunyo umene, na mbege chindu chindu kwa soa kibando nando tene chima ingo cha zu. Kapa chibu mingo teresoa kiluchimbrumi nando chika mingo ama ndango ye, bungo li nando chapa leso aluchi nando tene chika mingo popo cha zu na ati sewa, tene chima ingo ngana tene chinzuli cha molingi. Govomo ati saba bakwe, amama, ngana sewa chibi Afrika, kisara lango sumini tangu chidango be, chimungo nengo ngana chikiringo na mungo teresi ye tene chinzuli cha molingi, tene chipe mbango maingo cha sewa na lige chibu mingo oko. Nsuli matanga na baba kwe chibi Afrika, su, aiketongo mbila chigovomo chibi Afrika.
1: Motongo popochi dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo yo yo
2: mungongo yo mingi
1: mungongo yo mingi pepe
2: nga na ngoso betizo aye pepe
1: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na mulenge
2: si amu mboko na nzuni dutiti sewa nga na tikoto.

La bugera tia sin zuni beko sama tu kwanti kiri na peko tu kwani na a wani. Tu kwati vundula kona gwetile ti agana iritia sewa telinga, asewa pumaye, asewa mwanda, angana sewa dono sakaba. Ala sa tu kwa sotene ti kwati Rodrigue Ben Telinga, solo ke divisionnaire ti impose, lo arakwa na lango bala kortin ze so ite dana peko tu kubila. Matanga ti lungo kwana ke duchande na bikota wara mercredi sia ke zande ni na leti lando ti Martin Luther na ya ti bwa va camion bikala sia la unda nzusu nzumbe ko sa mato kwa nchi tene akira na peko ti tukwani na wani ya sewa damba agas asewa borunga asewa guri kamis magba kakos asewa ringu binga asewa ya bingi si sikide Gana siwa nzuvara. Ala kakwa kina vundu na beti sato kwa soto nsuna siwa itazo kwa soa inga ala. Tene chikuwa tinganguchi yoko chala. Damba, agas, idwa alwa. Kwa nabikuwa utaswa lundu onamba iti danganga kuminuter. Plastikuwa ni ya ikena anga datia siwa niswa namba yeti bimbu na Yusaka kala na ruyel ti hotel Poco. Warati motel Wesley so. Beli to kwa ke onde. Na tala ngoswa ega ti tena falango ti matanga ti lungo kwa ni siya la unda nansu sinzo nube kwa ti tena etona ama to kwa ni siya la inga siwa tani. Ala bitu kwa na meta la siwa kubo, siwa kiboko, abanga, siwa dawuya, dui, golondo, balamuto, ngana dimbasa. Ala kena vundu ti sa hato kwa. Tene ti oko tala kubo ya yoro lidi Florence. Luara kwa na langwa bala kona wako tinze suwe ki dana peko ti nduru kubila kota kapati veya ke duti na vendredi soa ke gale 19 na yunga datia se wana bimbo. Na mba iti mezon priska kasi ya ke onde kwa nande na lapo so langwa baluse. Tinze suwe ki dala unda na zi zuni beko sa matu kwa nchi tena ya ke na peko ti to kwa ni na a wani. To kwa na betile ti ye. Aki na iritia sewa dobele. Voilà, iji kofa to kwa na we. A sewa babangu ki gabwangu yang. Kabudu nga na banangara la sa to kwa so. Tene ti yo kotia la François Dobele. Sou lo ke wenda ti entreprise DBN Construction. Wa kwa na se ti potoka la si. Kota kapana iton so. Kapatia veyi tene akitondani depuis samedi. Et puis la so kota kapati veyi demain. Lundi, kutaka pati veni ni akinanga datia sewani, yanga datulo wakwani, et puis mardi, le 16, akikuta matanga tulo wakwani, hein, akitambla lambagiti l'endorti omnisport, et puis akiguti sa rassemble l'andoni lambagiti mama danzapa Notre-Dame ti Immaculée Conception, ouais, agwande kwana la kira la gawa, asia wawa amelingwa nyonsi matanga tulo wakwani akondani. Ikan bivundu na la sukwa kina vundu si amanga dafon de kiluka atu kwa tala 11 yonando dafon tisiriri nga na tima ingo. Radio de Kiluka

0: ψάκτη κόντβο.
1: Zoni peko tibe komite na wabe Afrika kwe kwa singa tala susi ya keiko de province mongala libya we eke zalege na Gasmala Mustafa soa kena bata tibriya tigu na nati kwa singa ni Gasmala tonala kema ibarala
2: ibara ababa, ibara amama, ibara awamango kwa singa eko de province lasu isi nabageti vaka tipiango oko iwarambeni ita wafango yaka lowani lokifa ande iritilo ita ibarala
3: bara mingi wago singa
2: Irichala na kusala so ala ikisara.
3: Ego chimbe ke gozali blichi mbiki wa dingo yaka.
2: Ala limbi chifana hii. Mbini yela wa so ala tonda ni chitene ala faya kana dunia chala.
3: Wagusinga mbi tonda chifango yaka na ngubara kona use na teti baba na mama chimbi teti ala kwa kia wafango yaka.
2: Chila so ala faya kachala na mbage wa.
3: Mifaya katumbi na kulaga na legeti igabanda.
2: Aya kachinye si alafani na mbagenika.
3: Nanguso mbifaa aya haka uta. Suwa tena ya kachikarako. Nilukarako ipogozo na yani. Epi mbifaa ya kachinjiwo. Epi na ya kachikoso. Lukoso chiswa irlu njongoso.
2: Chinguso alaba aya kani amai tonga na ye.
3: Wagusinga ya kasu amai njoni. Siutu ya kachinjoni na ya kachikoso ni amai pendre mingi. Me ya kachikarako ni amai nzoni kwape. Ndali chiswa itondati lungokarako ni lani na nzeti avril. 15 avril. Jiska iunzi ni na le 25 avril ni. Me mbunza pa kwe na ndobe ni mwa pika na ndunape. Don asa ase amena plasi karako ni poponi ayo. Ikiri ilu milioni, aso ilu milioni, so tono mpfani lena inayani njo nape. Me ati so alundu, tula bia niso lena kinayani pendre.
2: Me nagbata chibria, wala chichala, personelomo, ala iki tonda chitene, ala fayaka, chingu okoko, akomasina njewa.
3: Singila wagusinga, yati fango ya kana keme mduru utakwe, tono tiso na nguso ya kasundi lunakara koso, ake ya kaso itonda chitene, ifalo lani na nguso anso, ake bakula igara ni ilunanjo, episi na nguso idelo si ilunakara koso. Donte na yati angwa kwa ako, ako deti fango ya kana ke tongaso, tongana ke fini ya kati bakula mwiki de agati sina nzeti fevrier mo commencé ti delo na sesawa donc a commencé na kojo semaine ti fevrier a commencé ti de na sesé donc na delo si lo unzi na ti fevrier wa longwa to so la suna teresu lo la suna teresu lo jusqu'à ton agati si mars le 15 mars ti gona le 20 mo biwana yani ti kené le bi donc a le bi pendre mo roga kekeniso mo antaseni plaça comme ki mo bindani donc na ke gbakoso si a bebe kena yana pe agati si a le 25 ti gunani mo commencé ti zia gereti bara poka sa suna yani so et puis le 1er avril mo commencé ti lulu na karako ti tene mo gunani katana ke yakaso si ake yakaso deja ton ti sombi fanala ilu na njwa wa si i tourne ti tene ilulu na karako so donc le solo ki na besoin ti tene mo delo na février na pe le ki ngbasi lo ki tonga so et puis agati si mars wa mo commencé de tourner le yeke yeke qui kojongusu agati Picasso na le 1er avril tu gwanu mo commencé de tenir mon lutimo ala singa na mbege tonga na ke baraboka sa aussi il faut mo commencé de gara le aussi na février ni na sisi tonga mo gara le na février ni sur où les peindre si mo zulo na mars le qui bi jusqu'à na yati sisi na ra sin tulo donc mo ki tourner qui sisi ni yo et puis mo lulu le qui encore ti sara ya quoi pe mais tonga kungwi simo tene na avril nawe simo komase ti gara lo epumo ke zolo simo kiri mo ke depokot lo racine tulo dengo na ngangangu mema ke sopokot mo mingi ba akode ti dengo ya kalambi fanala so wakusinga
2: tongana so ala londo ti tene ge ala londo ti fa ya ka chinguso asara nje utawa wala nje usiawe me kobe chinye si so ala limbi ti tene akona wa ena yachi ya kachala chinguso
3: singira wakusinga chingo iso it ko deja ko beti njo menjo ni giti tengoni la ifani ibata tangani na leti yaka ndal chi mo falo na lerto zo mo bata lumbiti tene mo kolo na leni anya makite duna yani donc comme le ula wa lo ngbagi na yati ke keto zo ngwito no ngwa ule na yati lo wa sifa de so ilondo zi tene ifalo mena ngo iso ingbati goto karako igoto karako na se ko masiti kolo ni deja wa donc akobe so deja i recolte ni na yati yaka ni akikarako deja so il récolte ni même moitié ni déjà tangana ngwa kete ditene unzim njo chichilo akugiti tene ngwa ule na yachilo we ikumbi gulu epi komose ditene ikolo lo itukuna baraka
2: karako ala tondanzi zina we njo kwa ala tondanzi zina we me akubichinye si so ala bani akisigande na pikuti akobe kuse so ala ndo chi franiso
3: chingo iso wagusinga akobe so ikivatangwa ngwani la mitene so me ko juti tene itiakara ko nanjo so déjà itiagudu itiangago akawoya so iluso ifa ko boti kawoya ni itenao même veke ko iteni déjà donc akobe so ikikune a présent na pekoni déjà ikomase ti kaso akigikoso parce que koso ni ifo lo bombi ti si na yeta décembre so wa novembre décembre si komase ti bombi lo si tena ipika ni si ton lo fo wa si i récolte ni et puis na sindi me na nguso mi lusindi ape donc etonza pa yidangu ti pokola me lusindi ande
2: akobe so ala ki faya kani ale cha kobe ni so wala yeso aina tena ngongo ti lungo ni so ala wara kanando
3: e singira wa gusinga na tongu ndati dengo ya kanila ni ivongwangwa vongo me ndurula so ngu gomba ya mbi ivongwangwa pe donc tonga na mbi récolte ko be chimbi kwa we tono mbi wara sakti kara ko bala kuno uku wala bala kuna nyombe mbi kambi yani d'abord ushu wa gusinga so mbi kambi yani ushu so mbi mwa useni mbi tingida mbi batani a useni so mbi mumbi tingida zo donc akiti tene tono agati si pre nango iti dengo ya kawe mbi mumbe geni mbi kani mbi muna abambi sia edena mbi ya kani epi tangani ayengwangwa nila epi a useni zo dombi ke mu oko si tene mbi kani i prepare na la rentrée ta amnenge epi ako so izana dati tene iki utilize ni kete kete na iti ngangu si tene ivogi kara kuvongo na garasi i utilize atape don angwangwa chi iki wani gina legeti a rekolte su isara nisi i divize tonzo mbi fasunile iki wana angwangwa
2: akwa kurutinye si ala ki utilize ni si tene afana yaka
3: gin bene dengo yaka tako tarazo gina pokala ingbati de yaka niso me yeso ki edesi iki deni mingi so fadesu a itati itimbi geti bumbi ti a danza paso a kuriste ala imu mamboko mingi donk tonga na motoko be epi motoka fia wa mo gikete yeti mamboko ala ga mem jurne ako ala ki dena mo ektar ti a ka ako nda ti ala ga si gala ga defo ala ga balusho wala ga baluko ide akani gina poka epi na zenze wango singa
2: tonga na iba na lege ti a yaka so wala eke fa nguna ngu akwa li chinye si ala warakane mingi so asara si akusala chala na ambi nandu atambla na ligi nape
3: akwa li so iwarani na yati angu usendo so ake akwa li chami na makongo atukumba ala ke te iso keketi gozoni tono mokboto gikara kuna yana wa agati siye tia novembre december zo ala ke komanse ti te keketi gozoni na kubweni jiska ala te vre tere ti keketi gozoni jiska gbeni epi keketi gozona ule useni na meni mwa ankor akange keketi gozoni mwa bato zo kandana gbena kange tetala nao yani komple e gisese mwye ti tuse ki keketi gozoni atinasya si na mbege nga meni kpale songa ati na meni milondo zo gozoni tono lo sa aginze gomba ya so gozona fugi fungo na yati sese mwati goto lo fwa mwati goto ni lo fwa imi inga nganda ti yeso si asa gozona pe me meni kote ya kaso ide ponse ni iponse ke iki wapa de gozon joni me iwa gozo ki sak ni umene alaka akpeti tene kwa daga me mna sak ti gozo balu kusenge tono so iwa rna ati mbe ni yaka mendali ti kwale ti fungo ti gozoni iwa gisak ni umene ba kwale so si iki wakamila
2: Eske ala kapusu kanduru na mbageti ala sosi ya kebando na ndochi tene chifango ya kati tene ala inga tene mbrembre na ndochi kubela sosi asara si gozo aikifuna biti sese su.
3: Na ngu isula ni gozo so atonda chifungo ni itarati tene ipe na itatindo kwa chi yaka akomanda yaka si tene idema na ala. Kojo tene so ala tene na i ala tene variete chi gozo ni so. Ake njone ape, si tene me ake varite, so nguna ngusi ikiluni so la me inga purku ape. Na ape koni a itani alundo ala sa efor, ala tukamena wakode kwa ti akani, si gojiska na mdoti tuera, nchi ba seseni. Seseni ake njone, epi ala tene, ameni a makongwa kena yati seseni, a makongo niso la kisara yeniso. et puis comme à ma Congoni déjà elle a abusé na variété ni soit ouais que si il faut changer variété si tenez qui voit la variété tonga na ngeli tenez changer na ni elle a tenani que demana awa mungo mamboko elle a demamé awa mungo mamboko na gana variété tu gozoni mais variété soit la gana ni so a kikete et puis elle a muna inango ininga njonape donc à ça c'est toujours ilu variété ni so kikete mais ilunga gilo niso silo kifusu asara silo gati siginze miyombe we ifo mwagilege mwakomansi si botolo na ngume kwa betulu wa ikono na ibenape
2: ala tukafatira ndusu tonga na ala koleche kubechala we ala kikangi yani mbage ni ala batani ndali chilungu ni mbage ni ala ikikani si mbage ninga ala ikite me mingi ni ala ikika aleche ya kubechala na mbage wa
3: na yati angu suwa onlani ikikale si kwa beti igina kutagarati i marshi central ti bria mendulungu ushu kwa dezo ikale kwa beti i na reprozen so ake rezo ti prosdiksyon ti semo so ayina kodro ti donka ale ti kwa beti ikwe tona iwara na wa igunani na reprozen apeze na wa amuna i aresu ni ibatani tonga na reprezent mawara awa mungo mambako so ke vo ale ko be ti kangbi na wa avona wa apre igwe et puis amuna ingijani donc mungu o shola so ikako be gina reprezent
2: ko be tia kachala ala i kagini gina kutagara ti bria ou bien ala ke kanina bage ti bumbiso wala ndo kwa so ayina tene reprezent mais ti mu ko be tia kaso ti bunan na bage ti bangi ti buti kanina kota kodroka est ce ala katarangana aussi ti nela gwa kangani tonga so
3: lani so bira dati ape na 2014 la itara tonga so lege oko a itati so ke na plika 62 km a groupement ou se atingi na ti i itara lani ti tene i wara kara kokwe 600 sac i wara sindi 200 sac i wara koso 400 sac et puis na gozo ti a kaso izini zingo 400 sac i materena zoti 110 et puis il mou a représentant ti izana ndobeni ala gwa kana bangi ati otoni et puis agana inijani mais na gongoni wa gosinga isigina yanape ndali tinye pe yinguli gina ke ngangu sak ako ti sindi ayona sak mbrambra sak ako ti karako ayona sak ushuna ngbango e asara si mingi dépense na gogina yati transport et puis yeso ikufa de ti warani ti sarani iwarana pe gina pekoni diani ike gongo ti kango kumbanika ikagini na marché ti briaso
2: raisona inya si gere ti transport ni augmente tonga so
3: ndali ti so a itati iti transport ni atene ngere ti a carburant ke na ndozu e tonga nani londo bangi ti gana bria a barriere ke da so ani kisara formalité donc a yeso kwa ni kisara na lege ani doit ti zani na ndoti akungwa so ani ki muni parce que commerce aussi la ni kisara ni si apeti mule genani ti warakete ni la asaka si ngere ti transport ti kumbana ina mduzu mingi so
2: mbene yeso si yala ikifaya ka zoni chinye si yaka asara na mbagi tala
3: wago singa yaka asara yeti zoni mingi na mbege timbi kuju yeso yaka asara na mbege timbi yeti zoni ya iso amore nge timbi na ata kwala ina privi e nango iso gririmbi kizosu mbi matena nduti otombi kwa uvo kumba bigambika na ifadeso aedape dongi kwa beti ya kazo laki edeti tembi peye prive na litia mo inge alundu na da mapa jiska asina 3e su ala isara na prive dongi nginja ti kwa beti ya kazo lambi kipeye na ikola asha mo inge so nginza ti kwa beti ya kazo mi ivo na bongo na ala kwa beti ya kazo aki edeti tene ikiteni osi akpale ti gozo so si jusqu'à nga wini 4 minutes inga nape ndali tinye ikina gozo na yaka ikizini igaizana da ikigigie ti tega ni ba yeti nchoni so kobeti yaka asana na mila wa gosinga
2: tonga na ala ikina unda wala adema na bageti ala so akebando na ndochi fango yaka wala akotazo chi kodron ndali chi mayengo chi kusala chi yaka na bageti ala aikijisowa
3: singira wa gosinga demani na awa mungo mamboko wala na awa kode kwa chi yaka akisu na awa mungo mamboko tongana ala yeti mu mamboko na i ala muna imamboko ni timungwa simos ni ala muni na yati ngoyini si ndali ti angoyi ti lungo yena keda tongana momuse mos tongana karako na wadingo yaka na mwati juin le lunian de ape inga pa ke pendre variété ti semence la la moa ganana na i ti perdre en dina parce que semence tongana batalungas a batalunando ja ke njona pe mbeni la molulu lo ke sikinga njona pe donc il faut la mouiller na inangoini e useni ta dingo ya kati kokazo a ke dingo ya kaso a ke mai ko droit pe e pa ke mai ya wa dingo ya kanape ndali tina kokani a ke gana songa poko mingi e pi na dingo na bambeni anginjani a ke tourner gi place ko wa dingo ya ka beti vo auto singa le petit vo moto singa moto trois rouzo si a ide mo mo na ko beti ya kati mo gana nya même tona wana vo auto si a zana legeti tena ko beti ya ka ala na mena ita bombi na na gwa kana devant a ke sara sabango ti ya wa dingo ya kana me ma wana ke so dingo ya kati kokana ke ngangu tonga na wa mungu mamboko so awara legeti tena a changer na i a ko deti dingo ya ka si iso na dengo yaka ti moderne so asa teniso wala na machine ti dengo yaka wala na abagara ti dengo yaka ka ake edefa de i mingi même zo oko na yati ngwa ko le petit sara hectare uta hectare osho et puis ake yapo kodro me mawani imbagi na an bene ko deti dengo yaka na kokaso asara si ake ngangu na nena itaso si ti tenala sa même hectare oko ou hectare ou sina yati ngwa ko donc demati i na mbiki ti awa mungo mambokola na awa kode kwa ti aka osi aikesi ala demanga osi na ndo kwa soa bando na ndo teneti dengo yaka si atokanga osi amena bakuru ti dengo yaka tono soa ki tokana amena kodro soa ki mduru na isi ala ki dena yaka ikibani soa epi ake bakomo tongana sese ake njona pesi amena makongwa keda lege wana kode wala si apeti tene amundara na wa dengo yaka ti tene ala tumba na anyama so si a ede dengo yaka ake mosorosolo ke ngatona mosoro ti gbeti sese ti tene mosara lo mbi zero ape tongana ke mu mamboko na dengo yaka ake mai osi kodro ba dema so iki na nila epi mbeni dema na ke so a cooperative agricole akeda don a cooperative so si a zana sese ti awa dengo yaka so a zagini ton so ape il faut aba lege wa na kode wa la asara ti tene imai tene ti dengo yaka alondo na mtusu na ti kodro ti ya laso awa dengo yaka mingi akene yata groupement mingi ti ala akene yati a coopérative me mo yeke ba amungo mamboko na ayeke na lege na ape même a trois roues so si amuni so mo ba azo apeut ti duti na ya ti groupement balui sene oku balui sene oku apeut ti bungbi agroupement osio oku na ndö ti trois roues oko mo komo hinga wa ngo singa ya azovo kuâ wa gestion ayeke duti ngangu tongana fade amu na groupement oko oko ayeke aide lo ti mai tongana mbeni ala ga na évaluation ni ala yeke ba ande a point fort ni na a point faible ni si ala yeke ba lege wala si ala yeke dion point faible ni ti tene aga point fort ni me ma wana ayeke so amu mamboko mingi me mungo mamboko na awa dengo yaka ayeke na ngangu kuâ ape donc dema la ayeke ti tene vraiment awa kode kuâ ti yaka ni na mbege ti gouvernement na mbege ti aong ala ba alege wana akode wa so ala bion angombo ti mungo ye ni e puis ala mu mamboko ti tene kuâ ti yaka ade yaka ni na kode so airi ni kode moderne na kpoko ape me na machine wala na abagara ti yaka si asa nzoni
2: mama Rosalie Blitier ekiri na ye ala singila
3: mbi na mbi mu na ala singila mingi

0: à B Africa, tongo mbela so akinda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwaka mungo maboko singe singe, konjonyu kwe si lango ota alingbi, tikanga lege na kubela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Na yati gba baka use na baka yapele osio na lege chi bakongo, lena lena dalimbeti Nigeria, ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko ti bekombite, ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wangu. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yeke ge, chumu maboko na ala. Ilingi chile kereye me ipubasi sechi ii pepe. Na pialo pruka kuse, tikiringotene iyo na kwale chikobe na Be Afrika, sondo kusala WHH azana sese na mungu maboko chida saluku nginja chuduni ya mubimba, ngana ngorubia chi Be Afrika, ile kere yegbani, ngana batango sese chani.
1: Ibata sese chi e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro chi e, ibata nindali chamolenge chie tiki kirike.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka ngana batango ayama ti bebengondo lege ako na ndo ti biongo ti ndo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irendo senge na nzoroko 40-43 na lege ti rezo mu telesen ngana orange.
1: Puka ti use ifa yaka mingi ibata azunzuni iduti ndo oko.
0: Ipusu nduru na tere chawa kusala ti WHH.

0: minute la kwa nimba wa ibara la kwa isa milana nzuni gangu na yatila suna bea Afrika. Fade fade swe kitisa ati maasangu na yangati amiti janyo. Mbonga ati mango sangu wa nimba wae na ligoti amiti janyo. Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi, je merci Goga, zoni matanga ti babana, babati bi Afrika kwe, aikila su tonga su si archi diocese batati bongi aiki na mini fini, evek, archivek su aiki quaduteur aiki mbirimbiri, Monseigneur Joseph Samedi, si azama mboko nandoti lo la su tonga su, na migiti cathedral Notre Dame, ti Immaculé Conception na batati bongi, na gbele ti gati kodo ti bi Afrika fustin arkonj toa dira, aiki na langu balu se na okuti nje tingu biswa, londo ti 11 pape Léon 14, aounda ti tene lo gatungana use archevêque tibata tibongi titene lo mumba mboko na fombati lo silo na lo alingi tisara kusala mamboko na mamboko Chris Roy Jordan Badingbi.
2: Bati azo suna popucha la kutazo chiko droa la sosia tisa la ndinga na awa mabesi ya gati tene kokapa ni ati zanga maboko na ndochi Monseigneur Joseph Samedi sosia bagigi na katedral tibata tibongi zanga maboko so abambumbi Joseph Samedi sosia nguchu la kibuba loku na usutonga so nga sosia zanga maboko na ndochi lo aiki Monseigneur Fortunatus Nwashukusu aluna kodo siti Nigeria na ati tene chilo lo kiri na ndochi tene sosia toboa atene na awa mabesi kodo tibi Afrika
3: le message du Saint-Père, c'est toujours
2: Teneti Toboa, Akimini Kota Tenesu Sila kwa ngan teneti siriri, nana do tingondo oko wala mango tere, tiengo tere, su alimiti tene asala tongana mini sewa, sewa susi alimiti tene amu mamboko na ala susi akinagbichilo.
3: Soin de ses membres.
2: Joseph Samedi est fini. Kota boisso si batati bongia warani lo fatene ni ke ndula watitene ni sa ku sala tini.
4: Et ke ngia si abobetimbi. Ngia so mi warani na ba ketin zapa. Ngia so nga tentiso kozoni si azama ko ndutimbi a kretia du 16 na la mo wara dimanche wa koso semaine ko so la samle tentimbi. Ya samle la simbi ba zapa a kwing bambi de wo kope. Ya la simbi ga simbi da na ingu zapa simbi sa ku sala tilo. Fare simbi ga
2: Kutabwa Joseph Samedi ekingwenye na lango baluse na oku chinze chingu biswa ndo chi onsi tobwa asolo chitene luga tonga na kutabwa na kodo chibi Afrika kujun chitene asolo luga kutabwa solo ekilanyi na ndo chi damanangombeti so sirine ake pape François anga na ndo chi kutadafangombeti so sirine ake kompanyi cha jesu iswa ki na kodo chibi Afrika
1: Singila mingi nala Chris Roy Jordan Badingbi tonga na chiso fadi tene aiki la susi ya sepela langu suwa zani tene ti matanga tia babana kodo ti bia Afrika nando mama tene suwa tene asi wanga na njoni dutiti molingi azalangu suna sisi titene asara sabangu tia babaswa ekipika litala mbagi na mbagi titene agana kobe na asi wachala warate ngana mbagi tonga suyo na migi tibusangwa suwa ikinati uama ikindosi nandimbe suwa deka na pikuti a mungu akururu suwa bagi gibiri tonga suwa ikiaturugu tila risi suwa ikinamigi nikasi ya muna tete ya mwini ngezi kodoni na gondani ya lafate na nabikuwa ushusu alondoti on mbini kururu tala agrisasi ala mu akururu su si na asangu si warana mbini nika fatene azo oko kwa ikifuta saki barako na ukusi ya ikimu akururu ti ala ipika singa na wayanga ti mission ris na batati bongi gilu falo tena iki haturugu tani si ya iki unda nja su pepe iki haturugu ti ala zandaro mirisu ya iki na mbini nika si ya iki unda ako foro su ngana mbagi tonga suwa iki mbini finika pa anti fanguye nazo si ya bagi gifadiswa wena ati manangu mbechiti kodo tibe Afrika aki bungo litindu kwa ti oite na mamboko na mamboko na ndo kwa benubia so aki bando na ndo tena tifangu mbechiti ya singina finingo boso Edward Rogusi
5: na peko tilango balako ti mandango ye ala suwa kwa kapa na ti mandango ye suwa inga fadiswa ye na ndo ti dengo buze finiku sala chala ake tifaye na ala suwa ki awa fango mbechi na ya ti adama nango mbechi so pia lo suwa ki na yani Gayel Djeko sulo ki formatrice na art plastique na ekol de metier d'art lufaso na ndembe sulo inga ye na ndo ti dengo buze
6: imanda entrepreneuria na meni lege so la kwa de ibana nyape ilimbiti tena ki entrepreneuria international paske ki bureau international ti travail là si ya mu initiative ti yenisu imanda entrepreneuriat na many dimensions so leti ya des in andoni lo kwape
5: Blaise Mexan Bangi sur le qui directeur de planification na JPN le hunda na kutazo ti kodro ti batapia lo sungangu dali ti mwaboko na dingo buzecha au masika
7: imanda fini kode so remouli bien en centre fit ti tenen le juge aussi na cha conseil des nations tonamba ti lo et que hunda ti tenen gouvernement bandu na nduni njuni ti tene a vulgarise ni si kodeso amule ti FCA kwa.
5: Jean-Michel Gaston Gambor, celui qui coordonnateur du projet na Organisation Internationale du Travail, le qui na ndoti akuta kamba ti mandango yisu.
8: Méthodologie ti germe so, le qui na a module bani. Ni la si na yacha module so, et que wa tri, so, et que comment zo aling biti tene avoir idée. Trouver idée à votre entreprise avec FA. Zoso avec un accord de pepe. Zoso a bouli la copepe. Aki fanalo, tonganyesi, moling biti bouli ti dengoguze.
5: Atondani na lango ako chinje sweki da, kapati mandangoye tiala swaki guti fambeti na ala swaki a fangombeti a kondani na biko sho lango balakona ko chinje sweki da. Pia lo so a yingani na ireti metodologie tri ekre akina yati komandati kemu ti wakanga na gbatati bongi. Ayaji pialoni mo kewara a fini ango boti mandangoye na ndo ti menuiserie, électricité, bâtiment, gana sango savon. Le gako kapati mandango yeso aba ala soa ke sara certificat d'aptitude professionnelle tisi na baccalauréat.
1: Ungo ti azo sa ikina ta kundu ti ko jedes ngana AMU a sara ngbangbo oko na ndobeni bali miombi tonga so sa ikina yati kota ko dokumanda ti mbomu si amanda ina inga so londo ti on ndo ti akusala tala so la lingi ti sara na yati adamana ngombe ti aikimeni bongo li ti ndoko ibenu bia so ikibando na ndotene ti mananga ngombe ti na kodo ti bia Afrika sango ti Jean Balipio.
9: Kapati mandango yeso abagigi na pekoti sosi abzia akunduti azo use sosi asoroni na yati adama na ngombeti sosi akinati kodro kumandati mbumu Benjamin Pengman loeke wa kode kusala na mbageti ndo kwa ti fangombeti loeke fandani yesi azia akunduti ala sosi ya inga la mingi na iriti kojedes ngana la sosi ya irala na iriti association de mer educative
10: aza abumbiti ya kojedes so na AMSO na yati adalakoro ti mumu maboko na amine ngenda ti njoni mandango mbechi chala na ama seka walinga AMSO kisa kusala mingi na tere chala ite na kiri nala na darakoro ayi yesu si achia kpale swaki na yati adama nango mbechi chala ala inga nimbi mbri porta ke dapaye porta fon table banfa ametre paran ke dapaye asa tonga na chumo boko tenchi ala inga apewa ke daita me nambi nangu ya karape unikete na aita swaki muma boko usiti tene ametre paran sawa unjoni pupu
9: Fred Misse lueke moko ziti kongedes ti ekosa yu na bangasu lomu zendo tene lo sara kusala maboko na maboko na bumbiti ababata mulenge sosi ya kinayati damana ngombeti ni
11: iza apwe na pe kwape ina apwe kisandi kusala maboko na maboko titene amlingi inga mbiti mba chumo bana yati dere ntonsu inga ngombiti ti amlingi ati mingi ndana si banku mondial a preferi titene aza kumite sa sisi titena mu maboko
9: kapati mandango yeso a ikinayati kamba ti pialo ti bango atondo ti a ipokoti a kusala sosi ya kesara na yati a damana ngombeti na mungo maboko ti sandugu ti ndoti doni ya mobimba kapaso amu adama na ngombeti balota na yati akodro kumanda ti mbomu tongana bangasu Rafai Bakuma Wango na gambo teneti ngu oko bangasu Jean Balipio tafrono ndeke luka
1: na sango ti kodro wande na mbege ti kongo dipanda si nguru bia ti kodro ni kasi ya kona li ti mamboko sarango eche ngangusu wa bagi gimbe ni biri tongaso na mbege ti kinshasa lufalo tene aikiambe na zusi ya sigiti kempe kuti ambi na pia lusu wa batene ti bion ngo mamanja na yati kodonika yesu asara si azu mingi tonga su awara aka na tiritala na sango tia wanguru ndembo tigere aiki andimbo ti kojo kapa ti kanguchu wanchingu saku sebaluse na dobeni omene si aikitambula tonga su na ndembe su Almanya aikitandimbo na dawati kurasau sinambonga balako na oko Japon aikiluti na dawati peiba idabetala na ndaple su tonga su Turki ati na dawati Australia ngu use na para kandaka ekosi ya tukuchilu ngu nanduti Haiti ngu oko lungana ni para biri Brazil na Maroka lutingu oko mbagi na mbagi. Aundi tonga soa sangu tisu na ngati sangu ikiri singila na zoso kwe ya duji fadiku amani jo merci guga ikiri na lakambani
0: singila mingina la miti jani singila nga usina sosia Mikelo Zuneta singila na zoko
12: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
12: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
13: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyuna sango
12: stop atene mbeni pialo si dafono non de kiluka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse.
0: Et bien voilà, bonsoir et bienvenue ici. Vous nous rejoignez sur Radio Ndeke Luka. Il est 18h passé de 10 minutes, c'est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine. Une réalisation de Inès Gradiberbida et Parfait Edicome. Inès, bonsoir. Qu'est-ce qui fait la une de nos journaux cette semaine?
14: Bonsoir, de merci Gauguin. Effectivement, l'actualité a été riche cette semaine. Pour cette nouvelle édition de la rétro-actualité, nous vous proposons de revenir sur deux sujets qui ont marqué nos journaux ces derniers jours.

La dabeta la eki mpremprem na ndo dafonono ndeki luka na inga sosi esara tene mingi na ndo tikaliti warango nguti wati dada na batati bongi ngbeni ye na yati alango so azuwa eke luti mingi na dawati ando sosi eke kanida yenye si eke mpremprem na bundati kwa liso wa yenye agyon na ndo ti londoka wa fade eke kiri na ndo ni na yati kwa singa so nga ambeni sango so wa onfade na yati inga so na ndo dafonono ndeki luka eke tene ti seduti so wati na batati mbaiki so eki nati kwa komandati lo bayi ya zo so eki na ngombe na maboko talasi agwe ya mumbe ni gbati nginzanga afambe nizo oko na ngu iti nzingo yeni na pekoti pale so a gerati kusala wa mpremprisi a kota zo ti kwa komandati lo bayi ya zana sisi fade eki unda tene so na wago singa ti esusi eke bembe ndo nanduti kwa liso nga na unzingo ti kwa singa ni fade eki kire nanduti a gbati ya kire ngwa na tene so agwe na uzu mingi nanduti ya gwanda tere na pekoti ya nda otile gisusi a ondo ni mingi na gbatati bongi na yati langoso.

0: Sara teneso na ingaso na nduta fono ndekiluka eke teneti so singbeni na tilangoso warango anguti wati dada agangangu na agbatati bongi kwa leso agudati tene a Sara ye na tereti ala sosi eke mu anguti wati dada soti Sara na anze nenzene kusala waranti zana yati akutukutu wara akururu chala te honeste punika abembendo na nduti kwa leso.
1: Kinata langoso si ba akwaleso na ndo ti kango wati dada ti gbata ti bongi na balabala ti gba baka osho so si station ti tradex akeda azo luti mingi na molongo so si betambi na tondani ti tena son Andrea Zumba ki afaso lo sara deja penze ngunga balosho na ukwawe
2: depuis ngala yigeso igageso deja bisa meme 45 minutes awe ibagi ron et puis gbata zo kwa ngbati sa ron bon je sais pas na l'heure ti elle imu meme ka environ ni geti tena isa na a activité ti ti journée je sais pas trop
1: ye na ndo ti kango nguti wati dada so eke gipon akosi eke sara kusala libora akasa sosi ya kusala na kigo yoyo yo pepe si azo ke luti ya ninga mingi
2: ga ninga deja baba leti lala mwa baisu presque une heure du ton kwele ki sara ron la yi sara so ba ron jusqu'a inga chive geka doi na itanga nguna inga nga problem ti karburon so asigi brusque toso ake averti nga zwa pa sigi toso yi kwe ya itubli gongo ti mungu amne nge na ekol aga problem na tereti même gongo na kwa aga problem
1: ilondo na bagi ti baba ko osho igwe na magati banga ti bongi na station ti tamwe ti peka 11 so si akaye da pepe andaka station ti total nga na green oil ti peka 12 ala ngbata la ti tene ala kangu ti wati dada lopez ki wakpengo na kuru lo londo ti tene lo mu ngu ti wati dada
3: tonto teke laso na ndabozola de azola gagbana bezo me environ aga sigeta 12 du gongo 13 du azola gagbana ozo doni ki kwa ya renvoye gandi et puis ala azote station ni ala ekaka abironi ki kete ala re
1: na sangu susi wara akita kpale ti ngu ti wati dada so abagigi teneti mungo ngu ti wati dada ni na mbage ti ndo kwa ti sukars ayeke yo yo pepe me ti ndembe so alingbi ti tene atene teneti ngangu kpale ti ngu ti wati dada pepe teneti so ando ti kango ni na ti bongi angba lakue ti tene asara kusala
0: singi na ala te honeste so ala yeke nga lege oko na ige na ya ti studio ati dafono ndekeluka e barala
1: ibarala ines
0: ala lingbi ti fa na ye tongana nye si ala gweda na ndo ti londo ti tene ala rokoto aligue so si ala so na sango so
1: tongana ti tene sara sango so manga tien parce que iba na ti gbata ti bongi na ta lango so ahon tongana e tamole ba gbata so ke luti mingi na ndo so si ayeke kaa ngu ti wati dadada ayeke tongaa so si ndokua ti sango ti dafono ndekeluka mu yanga na lege wasi lingbi ti tene e vunga sango so e gue na tere ti awabe afrika ti tene e ba ini polele na le ti ayeke tongana so e mu mama tënë so awe e gue nduru na andokua ti kango ngu ti wati dada so ti tene e ba ini na le ti
0: te honeste na ngoi so si ala tambura na ya ti astation service ako oko wara ndo ti kango angu ti wati dada so da aye nye mprimri si ala bani
1: na le ti lando tongana e tambula e ba aye mingi atambula tongana ye si par exemple na ndo kango ngu ti wati dada ti gba baka osho na mbage ni ando kango ni ayeke use tradex na total na mbage ti tradex azo aluti na be ti lala so ala ngangu si aron ni kue ayonga mingi andaka na mbage ti total ye oko ayeke da pepe azo ayeke da pepe e wara tere ni awabe afrika so ayeke ka e pika patere na ala afabi be ti ala sontene ti ala luti aninga mingi ambeni asara ngbonga oko ambeni asara penze ngbonga balosho na oku penze ngbonga baluku tongaso so e ba ni na le ti si ala tenetene si nga na ya ti ando so e pusu e gue na mbage ti lege so atene sigingo ni ti gbata ti bongi ti mbage ti ti banga na mbage ti banga ti gbata ti bongi si na station so ayere ni tamwil so si ayeke bia na mbage ti peka 11 na mbage ka e ba ndo ni adedengo si e ayeke ambeni awakpengo na kuru si aluti ka ye ti fâ lege ti gue ka e ba alege so si ayeke 11 so lege ni ayeke da pepe asara si ngba e ba gi ni ka e gue e pika patere akete na ala ye oko ayeke da pepe andaka e ga ti si na mbage ti total ti peka 11 kpale ti ngu ti wati dada ayeke da pepe azo ayeke mu ni na ta lege ni e gue na tere ti azo ni atene ee lale ayeke da pepe e kiri gue na mbage ti green oil so ayeke ti mbage ti peka 12 ka na mbage ka ayeke gi mara ye azo ayeke mingi pepe me ambeni awabe afrika si wara ala ka atene ah tene ti so ngbonga ni ade la tongana si na be comité ti gongo na ni aini ayeke ka ye si parfois ala so ayeke ka ngu ti wati dada ni aka si na mbeni ngoi ala yeke ka ye ni si andaka ala so ayeke ka ngu ti wati dada ni afa so niveau so amu na ala quantité so amu na ala ti ka ni wo si ayeke da tongana ala ka lingbi na quantité ni awe a limiti tene ala kaimi sinango eto so a limiti kani parfois ala wa anguti wazi dadani yo pepe sa sa si ala kanapi lundu kai sina bageti combattant wana baba kamiombi kana bageti total so ke ka akemare azo kimingi pepe I pousse nduru igu encore na devant ici na bageti green oil kana bageti ka balimia kingamingi pepe na bageti marabe na mare igu ici na bageti petevo azo kimingi pepe gila sitena yeso akingango kwaliti nguti wazi data pepe me kwalini akimingi pepe akiyengere kete kete amena ndunazo akidamingi amena zo akidazo akidamingi pepe donc ati yeso si ibabian nati ando kango nguti wazi data sola
0: ngati ndembe so ekitene so kwaliti ngesi warango nguti wazi data so aganga nguna kwatati bongi agana nini nanduti amolengeti kontro
1: akwala kimingi akwale ni kozuni akinanduti sango kusala ati lango koko tizo tongana gongona mwingi na damana ngombe ti gongona kusala au sango kusala ke sina rita c'est amwingi ti kodro soke kai parce que là son kodro ti bi afrika yi tongana kuru ake isu si azo ke moins so ke onani yo yo mingi tongaso du coup direct sei transport na gonanduzo tongana mo utena zo ni mate ah yiso kozo mo futa na pata baluse wa pata baluta pata balusho aga pata mbanga ala soke mule kiti tena futa lege aguna kete kodroti vwa kumba tigati kani ala bala suna lete garata kodroti bi afrika ngiri tayi ama aguna nduzu donk aki akbali susi aki gani nandembiso na yati duti tamo nengati kodroti bi afrika
0: eba a kutu kutu nga na a kuroku sosi eke luti gbani gbani na dawati a station service so eke anduti kangwa anguti wati dadaso angwala kwa gitongaso nango iso eke sarateneso
1: na mena nduni azo angwate kwa molongo ni na mena nduni azo akida pepe don soti fatene adi balini akai kwa tulonga so pepe me akinga usi kota kwa lepe
0: teonesti ndembesu na dawati kpaliti warangongu chwati dadasu aeke gangangu yeke yeke tulonga so na agbatati bongi teneti nye mfrimfrisi akuta zoti kodro atene nanduni
1: adi akuta zoti kodro zianga atene pulili pepe me nasusi inga inga so kpali akida nasangu susi warana batene teneti so kozo nguti wati dadake gana letingu si nandembesu que ga na ligue soit que c'est na kutu kutu donc on a kutu kutu quantité ni soit gagné soit que mingi pepe gangu sosi angu tu wa dadaso ali mitene a kana kodro mingi kodro zibe afrika a ki mingi pepe mais il fana la so ines la so parle tu mutu wa dadaki gina kodro zibe afrika pepe a ki parle so amun do si dunia mobimba tene ti bira soit que tambula biani na magi to ti dunia mobimba wa na magi ti moyen orient kana magi ka daso nguti wati dada gangoni akingangu kodroti bi afrika akileka nguti wati dada pepe saki kangani pepe ata kodroso ke kani ala kwa kinati kwaliso donc asara si yinga pe amon ngiti kodro ku tene so amon ngiti akuta zi kodro lingi fa dezi tena tene me ti ta tene so akimini secret pepe akimini susi zo kwa inga laso tongana ndo kwa la paraso irena tene royal air maroc atena ki gana kodroti bi afrika pe tene ti akila kwa kwali tinguti wati dada so ngireni angbala kwe ti tena gona ndu na tamina kodro me atason na kodro zibi afrika ngirna ke dizana nduzo we me akuta zi kodro di war betsa la pepe me imbala ko ti guna terata la ti bana legi wande si ala ke tene tene amune ngi ti kodro tene ti kpalini ake mi kpali zu zo ako agisi ta inga ni pepe me kpalini ake mundo ti dunia mubimba ko na ndibiso
0: e ba ataso si kpali so eke da na yati ando so si eke ka angu ti wati dada so da ala so eke kani na nzingoni na yati yambi na ndu wale eke warata la nginza tene ti nyen kwimbi si ala limbi ti tena yina ndo ti kpali so
1: ake business ta la tene ti so ala ti marché noir cause guiria la comme na kodro wande wana mena dossier la gane mais ti ndembe so so azo so ti ngiterra na la te ah ake gars zo ke kai na station na se ke kaki business ala tene ti zo apeti gana bidon ti litre baluku litre ngbangwa ko le foot ameni na ndoni so singire na ke ton so le foot ena ndoni tene ti lo gona marché noir ande lo ke ka encore na ndouzo tene ti tonga na ngouti wa dada undi na kuru mo akutu kutu mo mo ke obligé ti lutian de ti tene mo voni na ndoni so si ake canada donc ake sara sala ke wara profit ake moti business ala ambina zona tene ak mango terata na usoke kaini metazo ti kango ina la bata la tene bon bini zo apeti gana bidon tene a neti voti ko tizana groupe électrogène ti neti voandi ki tene gonisa na frigo wa na congélateur ni maki mo lingi ti kodro mo lingi ma deti tene mo kenti kaina lo pepe meto mo kana la we ala ki ra muni agwa bisi na terati lege a kana marché noir na amo lingi ti kodro mais aussi a qualité ti ngoti wati dada so la ki kana terati lege a kenzoni pepe tene ti ala ke panza kayani ala ke zamina yin dende dasi ala zo ke voki zana urutala kwana kutukutu tsala akewa kwali na binangoi
0: honest imuna la singila andaliti kirengona tenetala
1: eki singa na la ines
0: e gofadiso na usesangutiti kwa singa so na pikotikete ungotere.

0: tene fadina la natungu ndati kwa singa suye tene na ya tia sanguti eti bikwa utaswa on e sara tene na ndoti seduti sosi a tia na batati mbaiki swa yo kilometre ngwangwa konandoni mbasambala na bageti to bongo tikwatati bongi na biti bikwa kotisi na bikwa use mbeni koli ya warakwa na ngo iti mbeni nzingoye na vakati budili nga keneti kwa so warakwa liso wa gana songo benga na gingo bena puputi amo nengeti kontroswa eki na mbagenika e kiri na ndoti kwa liso na angati wagosinga tie Dieu merci Vancial Greviko
1: na legeti asango sosi erokotoni baleso abagigi na ngonga use eti angati ndapelele anda kameni kota unja pa apika na ati batani ala sosi ya ike na ngobe na mavoko chala so a inga la pepe ala li na yati dani ko jenisi ala sara kwa leso na mangwa wabe Afrika sosi ya ike na gbata chimba eki a ike fani mingi si pale eti seduti abagigi na ati anda mango iso na gbata chimba eki puti fa mamba iko ya ati lo sosi lo warakwa lo sara kambisani
2: ko ya ati miso lo warakwa le ke ino sona yani dati lo se ke gina yati même bagba sosi yini apasida yini apasina ndoti ma makete timbi ya zuna linda na yati da ala unda lo atene il faut de lo muna langinja tonso la unda lo te muna nginja lo kolo mbati te lo epuzina la ala unda kwa mbeti kuya timi na mabunu na tereji da la sigiti kati verifiye directement ala pika lo angombi ala tene lo kati buwa mission chala
1: na pekoti akwale sosi abagigi ala sosi eke debuze na gwata timba iki amuyanga beako titene si ala kai kusala chala tifangonzo tibe chala Ernest Willy Bona aike wakwasu chala sosi aike debuze na gbata chimba iki
3: tona wa dingo buze asala ngonzo paske ya rushe liza 11e ka minga swa ke impliki na yani aki awa dingo buze nila laso tone ke ma yesa si la biso la 2h du matin awa dingo buze timba iki asala ngonzo ti ganduru na akota zi tiko dro sela fa ngonzo ti betala
1: lena lena akwa leso li di Georgette Garosu nu sosi leke kota komandati la lobai lo Fabia Kuso Fadale ke zage ya ti kusala na sese ti tenesi ala kiri na peko tene ti pale ti seduti
4: ke ya ti kusala so eke muso eke sa kusala so maboko na maboko na itati eso ala kia jeunesse ke ti koli ti wali chama sika paske eba alege ke gbani so zona ke omprete ake wa alege ti gbo ala pe e osi na makunzi paske ton denonciation eke dape kontone a peti ma ya pe ne ngangu eni so e peti te na fermete ati tene mara ti eso ake ra pase a peti tene aga ti ndi e pi ake ra fa joni mlenge ti koto e kenso na kugo
1: tindembe so ala so eke depuze nga na awa be Afrika ti gbata ti mbaiki ya unda na kotazo ti kodo ti tenesi ala mana nduzu angobo ti patango seduti ti tenesi abata awa be Afrika nga na agbaku uchala mbaiki Dieu merci Vancial Greviko da fono non de keluka
0: singila na la Dieu merci ale kingbene ye na nga ti singa na gbata ti mbaiki e barala
5: zoni la kuina la Ines Gredi Berbida zoni la kuina a zokwe
0: ala lingui ti fana ye tonga na nyesi ala goda ti tene a sumbe ti sangosu
5: e kiri singila na ala ndali ti kojo unda sosi ala unda na e Ines yoko kozo nisi ekiri na tene na unda chala fati yeke kukozo niti tene si ekiri na peko kete tisara na ala tene na ndo chi meni sango sango sosi vunga nilani na nzeso a on ndali chi tene chinzi na ngombe na maboko na bata chilo bai mbwembwi na mbaiki nga na bagandu na peko ni isara tene chi yeso si a iri ni na anga chumuzu franzi ya tene justice populaire nga na sarango eti ngangu na tere chi azo mbwembwi tene ti violence basée sur le genre sosi amana nduzu kete na gbata ti la lobai ti tene si e gboto bango ndo ti akota zo ti kodro na ndö ti akuale sosi ayeke bagigi lana la na gbata ti la lobai e kiri fade so na ndö ti hunda sosi ala hunda na e Ines ti fa na ala so ndangbani sosi abagigi mbwembwi na vaka ti bodili sosi ayeke na ya ti groupement use ti gbata ti mbaiki sosi mbeni sekakoli so lo eke na ngu balota na oko lo warakwa na pekoni tongana ti sosi e na ala kue e londo ti ma peko ti atondo sosi e sara ni ayeke na ngbunga use ti yanga ti ndabelele si bale so abagigi na ya ti vaka sosi e fani fade na ala nga e wara apikango singa mbage na mbage ti wabe Afrika sosi ayeke na ya ti vaka sosi e kuale ni abagigi na ya ni na yanga ti ndabelele e pika singa na kota ndokua sango ti dafono lendeke luka si lo hunda na e ti tene e bemendo na ndö ti sango so si e lingbi ti tene e vunga pekoni na peko ti abemengo ndo ti e nga na ahundango ando so si e hunda ni

0: yoko lueda pepe lufana eso bungo lichilu aike mbili mbili pepe nandembe so chitenesi luki itene na e aike ki oko chi kuya chimeni masika koli so si luwala kwa lula lueda chitene lusara kambisani na e tonga na engbana ndoso si palini abagigida Ines singa meti e atoto si e mabia kusu afana ya tene a wadengo buze ti batachi maiki ala kanga a yanga ti andu kwa dengo buze tala kwe si azuti lini tala alondo ti tene si agwe a tetere na kuta komanda ti la lobae ti tene ala fangozo ti betala nalo si tonga na e bumbi a sangoni kwa we e su tondoni e tokwani na kota da vunga wa sangu ti da fanono ndeke luka lo yeda lo kiri na nina e si e zale goti e da si e tukani aduchi e Ines a e kemeni ngobo ti kusala so si e sarani ti tene e goto bango ndo ti a kutazo ti kodro ndali ti tene ti sedu ti na ya ti kota kodro komanda ti la lobae
1: Dieu merci ti ngoi so e ke da eske a wara lege ti tene a bembendo si a inga a zo so a e ke na gunda ti tene ti fango zonga na nsingo ye na ngumbi na maboko so wara inga la we
0: ilingbi ti fana la ti ndebe so na peko ti a bemengondo ti nga na a gimonda ti ayeko so si e gini ata akutazo ti kodro so si ayeke bemendo na ndö ti kota kodro komanda ti la lobae ala so ayeke bemendo ndali ti sedu ti nga na ala so si ayeke bando na ya ti gbata ti mbaiki wara awabe afrika so ayeke na ya ti kodro ni zo oko ade ahinga tënë mbrimbri pepe na ndö ti ala so si ayeke bikpale so
1: na peko ti so si ala so sango so aye atia na mbage ti gbata ti bodili wara ti mbaiki awe mbrimbri tënë ti sedu ti akiri na mbage ni ka awe ndali ti e ma na ya ti sango so kota komanda ti lobai afa so fada le yeke zambeni gere ti kusala na sese
0: ti ndembe so siriri akiri awe na gbata ti mbaiki si ndokue ade tënë ti kota komanda ti la lobai lo mû yanga na akutazo ti atuhugu so si ayeke bata tënë ti sedu ti na gbata ti mbaiki nga na ala so si ayeke AGP ti tene ala kiri ala ma na nduzu ngobo ti bemengondo na ya ti avaka kue so si ayeke na ya ti gbata ti mbaiki
1: Dieu merci et ba ala so eke kaye wara eke debouze na mbage ni ka na peko ti kuâ ti oko ti mba ti ala so ala sara ngonzo si ala ke ti tene azianga ti andu ti kango ye ti ala na ngoi so ala kiri atonda ti tene adebouze ti ala we
0: Tatene Ines elimbi ti fana ala so na peko ti pikango patara so si ala so ayeke azo ti lini ti awadengo buze ti atuhugu si ala tengbi na kota komanda ti la lobai na ya ti kubu ti lo si ala pika patara awadengo buze ayeda awe ti tene si ala kiri ala de buze ti ala si elimbi ti fana ala ti ndembe so ye kue aga nzoni awe na kota gara ti mbaiki awabe afrika ayeke de buze yamba si ala so ayeke gue ti vo akungba alingbi ti vonga akungba ti ala yamba
1: ka ti ndembe so duti ti ye amolenge ti kodro ni na mbage ni ka yeke tongana nge na dawa ti pali ti sedu ti so ayeke da so
0: awabe afrika so si ayeke na gbata ti mbaiki Ines nga na ala so si ayeke na ya ti vaka so si ye ti ngangu so asida ala yeke gi na gingobe tënë ti ala fana ye so ala lingbi ti tene si ala bata akota angiza ti ala na ya ti da mbeni pepe si ala yeke lango gi na gingobe ndali ti tene si azo so ayeke na ngombe na maboko aga si amû ye ti ala na ngangu pepe
1: ti hunzi na ni e ba ndokua ti minuska amû yamba awe ndo so si ala yeke duti da lani na atorogu ti beafrika ngobo ti sarango ye tonga so aga na mbeto na be ti amolenge ti kodro ni na mbage ni ka pepe
0: ayeke ye ti vundu Ines ayeke ye ti vundu biaku ndali ti so tënë ti nzi na ngombe na maboko angba ti ma na nduzu andaka kundu so si ayeke sara kusala na iri ti minuska na gbata ti mbaiki amû ni polele na ngurubia ti kodro sese ti beafrika awe si awabe afrika ti gbata ti mbaiki aba ti ala so ye so aga na vundu na be ti ala mingi tënë ti atuhugu ti bendo ti gigi so si ayeke na ya ti gbata ni ala yeke tambula lani na bi ti tene si ala bemendo na ya ti gbata ni si nga tongana ala yeke ge be ti awabe afrika ni ayeke na si na mbage ti mbaiki ni la ala hunda na ngangu na ngurubia ti beafrika ti tene si

0: kwana ala atu ugu chifaka si amuna ala agbakuru chisangwa na kusala mbrimbri chitenesi ala batagbatani.
1: Je merci emuna la singila.
0: Inga kwe eki usingila na ala Raisa Ines Gretibel Bida.
1: Kujo si kondati kwa singati so gofadiso mabuzo ti yengasu na yengati parfete di komisi.
2: Ibarala Ines na yengasu bibetza zoaki mbagi na ndoti banda terem mbrimbri na ndoti Facebook na pekoti andao tilegisu abagigi mingi na gbatati bongi asara si gbata mina zwa kui na tapa nini mini ndao tilegi abagigi na ndawa tindo kwa tia wavada lezo mini abagigi na tere tilegi suake na bagiti farmasi wala mti kango yoro suake ti danganga amite mini abagigi na bagiti bimbo mini ndao tilegi na abagigi na yanche ingaso na popo ti boy raptis na kasai nga na mbeni so abagigi na bagiti peka 10 na legiti singona mbanga ti batati bongi aki amina bagiti na utilegi susi abagigi na yati ingaso si amina zwa kete materi tala ndoni mingi na dutu kubana tere mbeni zwa sisu chulu atene yeni aongbongo litini na yati kete lango tonga so batia maseka akui gina nduti legi nda litene tandao ni munda titene ndo kwa la polusu na gendarmari alimu titene abemenu nda titamlango tia kutukutu unga na kubururu titene abizingiri na nduti la sosia kikwina kubururu wala kutukutu na legi nipape si amini sosia kinyontala asamba sia kikwina ini mbeni atene chulu nga alimu si awanganga ala sosia kisara kwa nduti ya legi alimu tisara kwa titene ala sara kwa mboko na mboko na bumbi ala susi akawa agboto ngukutukutu wala ala susi akagboto akbururu titene aini alimi titena kai mga tito nga supe pefade akpareti anda utilegi su alimi titena guna uzu na yata mina ngui saki gasi azu alimi titi warakwa meni zona suti rongambe ti tonga na susi luku unda chilo lotene ngui na limbe wa titene iku ilondo si limbe titene isambla na zapa titene itumba yamba zabulu na ayi chilo suru kisara nina ya tinze ti fondo su ikida mina tene chilo nga anda utilegi susi nikabagi gina be Afrika ge alimi titi ba tene akipamine ti lukundu wala amini zisu si zura sara yiki yoro sarga alingi si azuko alundu tene asambla si alingi tene kanga legi na yatia mara yati itonga so meni nga tene chilo nga ni bati ni tene ayiswa ke tonga yati tururu alingi tene bila andoni mangati ina ke pase wala ina ke si mezu ake zi yanga nandoni pepe akuta skodro ake banga gini bango nikiba akutukutu ake yuazu bani amini zisu si ake yuazu nandu tupururu bani nga aini akongu doni nga akamina legi swa kina tereni titene amun legi fadisi amina kutukutu wala amina puruna onda akiginata pe si akwali so akabagigi amina zona kinata susi akakwina ini na yati akawo wala na legi susi sela yon saba asara si ala akikuchi kwazo wala ala akiti amina kakasatara nga pengona akutukutu tala susi akakutukutu ti ben susi atene ala akipita la loro nga mingi si mina gunda teretulo atene donk a chauffeur ti ben niso ala ike oblige ti tene ala mugi loro lako la kwe mina gunda tilo nga teretulo atene awa akboto mkutukutu oke la si amu akutukutu tala ala mugina apronti susi inga tik mingana ini pepe si agugwa kesara nda utilegi so ala oke la si amu tala ambururu tala wala kutukutu tala na mina susi ala yontala asamba wa isi ala gwala kesara pale si akigangana kwa na pekoni so ake la si akipetala na kururu wala amena kutukutu ni na loro ngangu mingi niku huna nga teretini tonga na la si amu permi wala mbeti tik mingana kutukutu na mina susi ala inga tik mingana kutukutu nu pepe si akigana kwa li na utilegi ines ifanala so bibene ake mingi na ndoti banda tere na ndoti tere ti nda utilegi so aondo na atala ngusu na gbatati bongi asara si amina zake kui ngana ata kite kodro amina kpalininga abagigi na inga so na tapa ndeti meni so si abagigi na bagiti kilometre balu se nandunu ukutu gbatati rafai asara si azu usenga akui nga meni so abagigi na bagiti bombari so akina tila waka meni wakwa ti leta so akimbrimbre ti enerka lunga kwe lukui gindali ti tene ti nda utilegi ake amina bagiti abibe so si iwana ndoti banda tere si ifanala na inga so la ines
1: singila na la tedi aike gigesi kiringo na ndoti asango susi ona yati inga so na ndoti afonono ndi kiluka akondani emu singila na la so kwesi aike fade na terati fonono tala singila nga na orense ngombe so amule goti esi ala mana bagenika etene na la langbanzoni fade ke timbi teregi na la inga so eke gana okpo mbonga la kwegi na ndoti afonono ndi kiluka.

0: Yeswa irini compétence territoriale chimbeni ndokwa dingongbanga akembeni ndola si nja muna lochene lo legbia na ndoni na legeti kusala ti dingongbanga wa kechitene ndola si kapati dingongbanga ni alimbi ti tamblada alimbi na limo ti kwaleni chitene inga ande tene zoni na ndoti tene so eki yambala so na ti kwasinga so krisi anja so eki wagingo nda chinja kozoni ekiri na ndoti ambila sango cha chinga so na legeti ala jordan
1: sigila mingi na vila kozoni eki kuta ndokwa wainda ti ndokwa ti la polisi ko ti be afrika sa fatene dizi anga ti agba cha be ngondo Nanduchi ambinya kont Facebook sosi ya kisara tene soa kina legi ni pepe na hachi kuroti bi Afrika ya kimeite nesu sala sigina ni na hachi mende mbechi sangoso si abagigi na ingaso na hachi mbechi sangoso ndo kwa chila pulusu akbona chima boko apache Facebook use so oko ilina ya kemonshu konte ngami oko sosi atene aiki Abdul Kader Legosi aiki wani ak mama tene sosi ya biyando chala fatene ala lasa ala tente na irita soa kina legi ni pepe ala zongazo ala bibuba na terechi ya zonga ala bibuba na terechi akuta zo chikodro na hati mbeti sangoso ndo kwa chila pulusu afatene na hati bewengu ndo chini ni goda wachi tene ni inga ndo sosi lo solo yeke na ndo chi apache Facebook use solo yeke da so mbui mbui ayeke na kodo sese ti franzi atugu chila pulusu afanga tene mbeni use bewengu ndo ni ayeke ti tene a inga ala sosi amu maboko na lo si lo sigi wara lo sara tene so na

0: Guinée peut payer la terre et avoir le ticoro tibia africa. Puis soit battre un nene tin jata au ticoro tibia africa si à tente nandouti à parler souci à wakanga ti dakanga ti bada ti bois soit qui n'a tin anaman begala qui warani à qui n'a pas possibilité de tambla tukusa social à sara na ingasson aujourd'hui on en bagi kasi à la soit qui sa kusa tente nene tin jata soit fatene ungochi à zouti kangani à qui bani mingi inga duchingota en bagi ka à qui nzuni pepe nambagi à la tisan kugati tene à soupe nambagi kasa imbutine à sa quoi si duchingota la à qui à ganzoni sangu ti wagusinga tina bata ti boire constant.
1: Aiki na pekoti atambela na yata datakanga mbagi na mbagi chisina kota datakanga suwa kena batati buwa si bumbi chala so aiki sara kusala mwanti batango ninaenji yata zoji kanga afandu so avuko nanduti duti chala so aiki na yati dati akanga Gislain Joseph Bindumi wakwasu na kundu chala suwa kebanu mbati ninaenja zo na kondoti be Afrika lufateneni
2: ina kingangu andu cha la polis wa chi gendarmerie aki batame nazuka memen patu kutitene amuna jitene amuna kobe nazu sa batati na gade aviso akedape mba menungu akedape tonga na muzoni kita gwa fang mangana jilo ala kemu taxi moto igoli na infirmerie eta akemu mboka na la kwa yunda jitene tenti so ingwa zo tikanga singe singe so ifo ajuti tatene comme ça c'est après tu mulege na ala so ke ajuti infirmerie ti tatikanga titene ala mwa malade na gwani asunala
1: ala so ke kota na nduti akundu so kana ta kodronga na ama kuzi akonga kapana yati atambela so si ala baambe soko ya kina lege ni pepe ungo chazo tikanga sosi ya bantene alimbi timuzo mbangu oko na baluse na yati datikanga ni aonj mbangu oko na ndoni balimba sambala akembini yeso maria mongonu mokozita maseka lokeni
3: na mezo central ge ungo chala kwa ke mbangu oko na ndoni basambala lanteosu justice enke dakete ade awarapasa chigu nala pepe asukala kegbani angwati gunala kapa na kapa papona angu itiga ngo chala ake bibeso ike unda teatela
1: government kodroti be Afrika azana sese na ngusa kusanduni balako na gumba ya mbeni kode kusala ati zango na sese nzoni tambela ti adakanga ngana tonga na esi alimuji bando na ndote adaso ake bata azikanga na yani ti tena sara tonga na esi alimuji sara sabango ti batango nzoni duchi ti azikanga na ati dadikanga so ala ikeda tambela ti kusala so abagigi na mungo mapoko ti kundu ti ala so ake sara kusala mbaji batango nene ti azo na mbeke ti ndokwa ti minuska Constant Ndolo Babu Bwa Radio Ndeke Luka
0: gana mbagi ya kikuta afda fango manga salon duti tene adin banga wana inga salon duti on and duti jil yone ngwanjika jil yone ngwanjika fatene lula si lo tene tene soa kina lege ni pepe yenga lo zunga awali chiko lo tibi afika si akanga lo tene chi nze balako na miombe chi kanga chi gigi nga hunda lo tene lo futa amuntu sa si kutu mbambo shutingi ya soa kitamala kwa tibi afika na duti kanga chi gigi nga nanginza suya hunda chitene lo futa ni jil yone ngwanjika ahunda nga lo tene lo futa faranga oko na awali chiko lo tibi afika awadengo manga hunda nga lo tene lo zi limosula ni si lozana ntuk banda tega chilo nga titene lo futa si a mutene chi anga chi awa dengong manga so azani na yati ambili ambiti sango ukuna chi kodoti bi Afrika Maître Marie eti duzima ayike oko chawa ngo kuku chi awali
4: ale inga ngusu alimbiti binali chilo apema mtisi ukua aoni procureur afa oko zuso anga titene kina inga chilo akigi juja we procureur lokwe loga nang manga lo tententi be chilo manga ti president le que obligé tenir le mot qui tenait son procureur à tenir c'est le fan de Mangape. Tereti Awali Anzere Mangatiso Azuming Abatene Akiling Bitene Afang Manga na litulo pepe.
0: Nambagi cha bumbi cha wali susi aguna londa dawati ya wa dingong mangana la fatene nge kina bechala nambagi ngala tene dingong manga suwa kititene agboto menchambi na ususi alimbi titene asaga ama ratango bota kusala tonga su Iren Musa Kimbe ayiki oko na pubucha wali su
5: tene ti shoni zunga so meni itati emu ingeti yako asaga nanduti igbanda tere so ndi ya keni ilundu yanga ko ikeni igwe iba dangangati kodoti na avukati ekwe sila so decision so ajujamu atene a reconnaître que le sarasioni na letinzia amulo akanga lo kanga tigigi decision sa ti afatene justice kodroti a doati sara kwatilo beti anzere akitonga na fango lege education jugement sa ketonga na education
0: ateti dangobe ya kina lango belota na kotize timbango sa ndochi on sigil Lionel Gwandika asiki na mbeni limo na ndogwa nda tere chilo so sini ani lo gudati tene lo tene anga ngutene ngalo zunga awali chiko roti bi afrika asara singonzo agana beti azo mingi na chiko dronga si mingi chapumbi chawali ya gudati tene asumbe tisi agunaluna dawati awadengong manga. Nga nabagi ya ki Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ki atenetene nanduti asongo akota zo chikodo so sa nanduti tena bagigi na chikodo chibi Afrika. Nga nabagi ala fatene akpe nene tinja chazo. Na chimini chingo teren so sa bagigi na ingaso nanduti on ala sushi ya ki bembendo so ungo chela singangbuse asigi na meni mbiti ti so na la fatene ata ti so.

La dabeta la eke mpremprem nando da fununu ndeki luka na inga sosi esara tene mingi na ndoti paleti warango nguti wati dada na batati bongi ngeni ye na yati alango so azuwa eke luti mingi na dawati ando sosi eke kanida yenye si eke mpremprem na bundati paleso wa yenye agyon na ndoti londo kawe fade eke kiri nando nina yati kwa singa so ngambe ni sango so wa onfade na yati inga so nando da fununu ndeki luka eke teneti seduti so ati na batati mbaiki so eki nati kontro komandati lobai ya zo so eki nangumbi na maboko tala si agwe ya mumbe ni gbati nginzanga afambe ni zo oko nangu iti nzingo yeni na pikoti kwa leso a gerenti kusala wa mpremprisi a kota zo ti kontro komandati lobai ya zana sisi fade eki unda tene so na wago singa ti esu seke bembe ndo nanduti kwa leso nga na unzingo ti kwa singa ni fade eki kire nanduti a gbati ya kire ngo na tene so ago na uzu mingi nanduti ya gwanda tere na pikoti ya nda utile gisusi a ondo ni mingi na gbatati bongi na yati langoso.

0: Si a station service soit que anduti kangwa anguti wati dadaso angwala kwa gitonga so nango iso eke sa rateneso
1: na mbina nduni azo angwati kwa molongo ni na mbina nduni azo kedapepe don soti fatene adi balini akai koto nga so pepe me akinga usi kota kwa lape
0: keonesti ndimbeso na dawati kwaliti warango anguti wati dadaso aeke ganga ngu yeke eke tonga so na agbatati bongi tineti nye mprimprisi akuta zoti kodro atene nanduni
1: adi akuta zoti kodro zianga atene pulili pepe me nasusi inga inga zo kpale ake dana sango susi warana ba tene tene tiso kozo mbuti wasi dada ke gana leti ngu si nandimbi soa ke gana na legi soa ke sisi na kutukutu no gangwa na kutukutu kontite ni soa gani soa ke mingi pepe ngangu susi angu tiwa dada so alimbi tene akana kodro amungi ti kodro sebi Afrika aki mingi pepe meifana la so Ines la so pale ti mbuti wasi dada ke gina kodro sebi Afrika pepe ake pale so amundu si dunia mobimba tene ti bira soa ke tamula mbiani na magi ti to ti dunia mobimba bawa na bageti moyen orient kana bakika daso nguti wati dada gangoni akingangu kozoti be Afrika akele kanguti wati dada pepe saki kangani pepe ata kodroso ke kani ala kwa kinati kwaliso donc asara si yinga pe amone ngiti kodro ku tene so amone ngiti akota zi kodro limbi fa desite na tene me ti ta tene so akimini secret pepe akimini susi zo kwa inga laso tongana ndo kwa la paraso era na tene royal air maroc atena ke gana kodroti be Afrika pepe tene ti akela ko kwali tingoti wati dada so ngireni angbala kwe ti tena gona ndu na tsambi na kodro me ataso na kodro zibi Afrika ngirina ke deja na nduzo we me akota zi kodro de war betsa la pepe me ingbala ko ti guna terata la ti bana legi wande si ala ke tene tene amune ngi ti kodro tene ti kwalini ake mi bali zu zwa ko agisi ta inga ni pepe me kwalini ake mundo ti dunia mubimba ko na ndibiso
0: e ba ataso si pali so e ke da na yati ando so si e ke ka angu ti wati dada so da ala so e ke kanina nzingoni na yati yambe na ndu wale ke warata la nkinza tene ti nyen kwimbi si ala limbi ti tena yina ndo ti kwali
1: ake business ta la tene ti so ala ti marché noir cause guiri ala comme na kodro wande wana mena ndosi ala gane mais ti ndembe so so azo so ti ngiterra na la te ah ake gya zo ke kai na station na se ke kake business ala tene ti zo apeti gana bidon ti litre baluku litre ngbangwa ko le foot ameni na ndoni so singere na ke ton so le foot ena ndoni tene ti lo gona marché noir ande lo ke ka encore na ndouzo tene ti tonga na ngouti wa dada undi na kuru mo akutu kutu mo mo ke obligé ti lutian de ti tene mo voni na ndoni so si ake Canada donc ake sara sala ke wara profit ake moti business ala ambina zona tene ak mango terata na usoke kaini metsa zoti kango ina la bata la tene bon bini zo apeti gana bidon tene a neti voti ko tizana groupe électrogène tini neti voandi ki tene gonisa na frigo na congélateur mi mak mo lingi kodro mo lingi ma de tene mo kenti kaina lo pepe meto mo kana la wa ala ki ramuni agodisi na terati lege a kana marché noir na amo lingi kodro mais aussi a qualité tingoti wati dada sola ki kana terati lege ka zoni pepe tene si ala ke pansa kayani ala ke zamina in dende dasi ala zo ke voki zana burutala kwa na kutukutu tala ake wakbali na ambi nangoi.
0: Teonest imuna la singi la ndali ti kirengo na tenetala.
1: Eki singi anala Ines.
0: Gwefade so na use sangotieti kwa singa so na pikoti kete ungotere.

0: Tene Fadina la na tumunda ti kwa singa sui tene na yati ya sanguti eti bikwa utaswa on e sara tene na ndoti se duti sosi a ti na gbata timba iki swa yo kilometre ngwangwa konandoni mbasambala na mbageti to bongo ti gbata ti bongi na biti bikwa koti singa bikwa use mbeni koli ya warakwa na ngo iti mbeni nzingo ye na vakati budili nga kene ti kwa so warakwa leso wa gana songo benga na gingo benga puputi amwa nengeti kontro so eki na mbagenika e kiri na ndoti kwa lesu na angati wa gosinga tie Dieu merci Vancial Greviko.
1: Na legeti asango sosi erokotoni baleso abagigi na ngonga useti angati ndapelele anda kameni kotangu japa apika na ati batani ala sosi ya ike na ngobe na mavoko chala so a inga la pepe ala li na yati dani ko jonisi ala sara kwa leso na mango wa be Afrika sosi ya ike na gbata chimba iki a ike fani mingi si kwa leti seduti abagigi na ati anda mango iso na gbata chimba iki puti fa mamba iko ya ati lo sosi lo wara kwa lo sara kambisani
2: ko ya timi zulo wara kwa leke ino sona yani dati lo se ke gina yati même bagba sosi yini a passé da yini a passé na notima makete timbi ya zuna linda na yati da ala unda lo atene il faut de lo muna langinja to so la unda lo te muna nginja lo kolo mbati te lo kuzina la ala unda ko mbeti ko yati mina ma bruna tere ti da la sigiti ga di vérifier directement ala pika lo ngombe ala tene lo ga di buba mission ta la
1: na pikoti a pale sosi abagigi ala sosi ke debuze na gbata timba iki amuyanga be a koti tene si ala kai kusala ta la ti fangozo ti betala Ernest Willy Bona ayeke wakwasu ta la sosi ayeke